0: atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic. your excellent choice in natural health care.
6: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
7: Larex!
8: Exciting!
10: Bullseye!
11: Alas 8:06 na mga katropa!
10: Bullseye! Bullseye!
11: Hindot yun yung maminaw ta o kadagaling advice po no ni Kwan, Doc Remily Tuoy kay ma-educate ta mga katropa. Kaya sa tuwa manggod nga panahon karon, puro na lang ta instant ba, no? Instant foods. Instant noodles. Napay instant rice lagi, ah. Pwede na kay instant rice ba? Ananag yun eh, instant rice. Luto na daan mga katropa, gibutangan lang preservative nga mapanos kinig isa ka bulan. Onya instant death. Mapo na, puro ta instant ani. Pero para dili man iingon og magic ning ato ang mga produkto mga tropa, prevention is better than cure gyud ta. No, labi na ning ato ang mga produktong herbal. Matingala bitaw ta ning uban, no? Kaning sa education matters most man guna, no? Nagmatter na mostly sa ato ang pag-edukar. Kaya kaniadtong wala pa nauso kay ni mga synthetic nga mga produkto, ang ilan sa mga tao kaniadto mga tropa kada kaning paracetamol lang. Kaya ito mga karaang-karaang nga mga tao. Napa ba yung medical karon? Napa no? Unsa pa yung mga karaan nga mga tablita nga imuhang nahinumduman kaniadto katropang Val kay 1960s man ta. basta kay kanang Winadol. Wala na yung Winadol no? Kanang si Bert Tawa man to nagkuan sa una ana kanang nagpa-ads no kana po niya to ulit ko na kay wala naman din na Winadol. Kanang moingon nga if symptoms persist consult your doctor. Napakagaling magpagaling mag Winadol. Pag masakit ang iyong ulo mag Winadol. Napakagaling magpagaling ayan sa Winadol. Pero kini mga katropa, ang kanang mga symptomatic manggod, pag sakit imong ulo, siyempre, palit ka o kanang tambal, tableta, mga katropa, nga para sa sakit sa imong ulo. Kini mga na to ang mga food supplement from the word itself, no? Food. Pagkaon siya. Nganong nagkasakita, diha na nanukad mga katropa sa to ang maling mga pagkain. Kung ano-ano na lang yung ating kinakain. Yung nag-rely ka na lang sa kung ano ang taste ng yung mga dila. Unya, wala kay paglantaw mga katropa sa kining imuhang colon ng mga katropa, yung imuhang immune system, mahinay na. No? Muna nga, naatay giingon na ito og mga food supplement. Ang Yes to Health Incorporated, mao gyud ni mga katropa, ang giingon nato og your health that is our priority. Ano natin mga programa sama sa The Secret of Health because your health is our priority. Ang core sa problem mao ni ang ato ang ginahatagan og pagpugong adi ta magkasakit. Naata diri mga katropa pang pahilis sa mga bad cholesterols na to, mahilis na. Ang mga toxins mga katropa mahilis na. Kung asa ka manang kung makakapi ka na, natambalan ka pa sa to ang mga kape diri mga katropa labi na kining Santon Gold coffee mix na to. Ha, init-init pa magyon ini ako ang ipahigop karon na to. Kay ganina naghigop ko ingon na ito si Crusada nga grabe makahigop. Oy, tangan bugno malami man kayo na mga katropa pero kay init man ni ha. Pinadato sa ta. Diretso man sila ok. Wa may sabod. Pinahigop o. Muna higop sa milyonaryong mini. Pero kung doon na kay kape mga katropa nga baon sa to ang mga mabugnaon ng mga lugar. Ato ta sa New Year's Peak Mountain Resort. Gusto ta ma-relax. Kani nga ato ang depression mga katropa, manukad na sa tuwang emotion eh. Kanang depressed ka, gumikan kay lagi, daghan ka mga problema, mag-relax ta mga katropa. Kung gikapoy ka sa kainit pod o kasaba ni atong dagben sa Davao, hindi ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna o presko nga hangin sa kabukiran. Uban po sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax ka sa imuhang nauna og lawas. Mas malingaw pa yung ka mga tropa nga makatilaw ka sila mga delicious food nga mga buffet meal. Lalimbang ka na buffet na, buffet na sa tuwa pa mga tropa nga doon na kini-view po sa kabukiran. Lindot nga magkaon ka nga taas kagang panglantaw, no? Lami kay mga tropa nga madugang. Buffet man eh. O perfect po ni para sa mga barkada, pamilya o bisan, solo travel ka. Planuhan na ang imuhang sunod nga day tour. Hapit na ba ang ato ang mga katropa nga kuan ha? Kanyang pagtapos sa bakasyon, no? Sa inyong pamilya, mga katropa nga magkausa mo, mag-spend time o spend time together with your family. Sa New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw niya itong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort, naimutang lamang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ng Dakbayan sa Davao, mga tropa. Bisita ha po ng FB page nila, alang sa dugan po nga detalye, ang New Year's Peak Mountain Resort, alang po sa mga impormasyon nga wa po nato na buhagay kanon. So, magbaon og kape sa New Year's Peak Mountain Resort. Ilabay kini itong Santon Gold Coffee Mix, mga tropa. Ang partner kanunay, nga to ang Yes to Health Incorporated.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Di ba, Elmer Curioso Cabillo? No, may buntag mo diya. Uy, nakadaog ka. Di ba, nakadaog man ka Elmer Curioso Cabillo. Na-claim na ba ni mo ni? Good morning. Watching live from Laak, Davao de Oro. Taga-Laak din ni si Elmer Curioso Cabillo. Ginaline Arcillo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Yeah. And Pue Rodolfo, mayo aga sir, mayong aga po ni mo diya. Christian Wyatt Gulay, mga katropa, mayong aga po ni mo diya. Oga, sa mga nag-like, nag-share mga katropa, naipangutana diri, sir, nakadaog ko sa karon nga bulana, kumabunutan ko, makadaog lang ma-avail para lang yapon ako. Muna higing magtropa nga give chance to other pero converted to 2 boxes of coffee pag main nga price ang imong makuha. With sa the same month, no? Sa the same month. Mm. Kanatay kapidre, unlimited itong kapidre mga tropa. May problema. Bang pagising. Example, mabunutan ka kape o kape. Mabunutan ka o kanang staycation sa New Year's Peak niya, the same month, atong i-convert na mga katropa og duha ka boxes of coffee. Pero sa following month, mga katropa, itugot sa kaitasan, ikaw na po na mabunutan, pwede na. Pwede na. Kaya nabunutan na po ka. Kaya naman ko iuban din mga katropa, no? Sa kadaghan ng mga na-share nila, siyempre daghan yung kayo mga katropa po ng mga interest nila. Kaya atong gingon mga katropa, the more you share, the more chances of winning. Kaya the more interest man ka, mga katropa, so the more chances of winning yun ka. No? Andam na raban ni mga katropa, puno-puno. Puno ang atong kristal. Nanikamot ang mga katropa, makikita tao ka na ganing kuhan, bulang kristal diri, kaya para mahimong transparent yung mga katropa ni ato ang pang-raffle unya mga katropa. Salamat ito sa kuhan mga body diya sa panimalay nga nagagunting ang inyo mga pangalan. No? Nagaprint o nagagunting yun. Iyan yun yung ipukawan kagabi. Naningon sila nga, pa, usama na akong sildo, ani pa? Iyan ko ang sildo ni manak, kaniyan ko anak, kanang harbisan takag butong, dari kay nang laya na ni. Maglamaw ta. Kaya kini magtanong tag lubi mga katropa niya, tapos bilaka gani. Wapag gani, nakaabot o ganaganing isa ka meter mga katropa, mamunga na. Kalimahan ka ng mga lubi ka ng mga tropa, mamunga na rin, masipang ka na ganing, mubo pa kayo ang kanagayang punuan. Kami anak, mga punuan, ganahan mo, magpalaya ko. Jim Pigarito, good morning po niyo mo din ha. Mato ba ni Mary Grace Cruzada? Yes, lami ang buffet meal sa New Year's Peak Mountain Resort. Unsa pa ang inyong gihulat? Adto na mo dito, lami dito, magbalik-balik. Parihadyo tag hunahona Mary Grace Cruzada kay ganahan ko mag-relax sa mga lugar. Good morning Sir Alan, New Year's Peak lang malakas. Matching sa Santon Coffee, pinadato nga higop lami ang pagpaminaw ingon ni An-an. Ano ka pinadato nga higop an? Ano yo? Tinipid man na kay mahal man ilang kape mga tropa. Unya kay nagmixing kog kape. Kining ato ang Santon Gold Coffee Mix gamay istorya ni. Istorya ra to ay resibo mga tropa. Ako lang i-share sa inyo mga tropa ba. Naman ko'y amigo nga nay coffee shop. Kana ganing magtimpla siya coffee latte. Coffee latte yun ako ah. Kasi ganahan ko ng coffee latte. Bula-bula mo na. Nya init-init nga gamay kin tasa mga tropa. Sa kagamay sa tasa mga tropa gatos ang presyo ana. Kadato di mo lang ay mag-afford. Ay libre man ko nung sa. Pagmingo, good morning, Pards. Pards na. Pards, good morning, Pards. Noon na mga katropa, niya na po din ang palibre. Yan ko, Pards, ayaw ko libre ha. Kaya mubayad ko siya. Ay, really, libre yung ka. Ganahan po ka naman. Ay, mubayad lagi ko, mubayad lagi ko. Libre ka. No. O niya, kay nilakaw. Lakaw sa kuha kay, kuan, ka na ganing nagdali ko. Pero, pare lang ka sa pagpangapidi ha. O niya, natang istorya. Yan ko, sige. O niya, kay iahang kuan, coffee boy dito sa iyang nga coffee shop. Wa makadungog. Nalibre ko. Naningil. Eh labon kay ana pa ko primero mo ba? Ayun din mo mo bayad ko, bayad ko. Yo, maulo po toy. Bayad ko. Sige, kon lang ha. Luba, kanang bayad ka. Kining slice nga cake, putim halaw ni 150 man ng cake day. Ha, ingko nga parts. Ayan ako librehan ng cake ha kay malo itay negosyante ko. Nya ang sa kagatos imo mga barkada mo ani dire. Nya libreho nimo tanan perti purduya na to. So nagandam na ko 50 pesos engineer para ibayad sa cake. Agoy ang charge mga tropa abi ninyo. 250 inko. Ha? Tepa. Pila din ng cake diay? 150 sir. 50 mga ninyo ano 250 man 100 man ang kape sir kanang kape latte ha wa ka kadungog dito wa ka kadungog katong isurahan ni si mga amo siya ula ra ba sir kanang CR ko kapatay ha kabaya jugo labon kay primero ni yung bayad ko pero ni bad nakabalik mi noon siya kanang dugay mo dito mga tropa dali ra man kaayo dala ko aning Santon Plus Gold. Ingko nga parts kanang timplahir gutog katong imuhang kape latte utro. Kay boyon ako tong 250 akong nabayaran nilakaw ka. timpla siya utro, ginahan jud ko ning kape latte. Libre na ko noo jud ng libre kay naman siya. Ingko itimpla ra gud ni nya the same nga process, the same process. Tara sa gihimo mga tropa, the same process. Karon kay gitilawa niya engineer. Kining ato ang Santon Gold ba? The same process, gibubo niya ito, niya gi-process ito sila hang pinalate ba? Napay mga heart. Pag inom niya, perting lami aman. Ano siya lang, lami ba niyo? Naka-idea siya. Ningon siya mga tropa, pila man yung isa ka sa siya. Yan yung negosyanteng mind, no? Naka-idea, isa-isa ka sa siya, ano eh. Kuha niya siya, kanang sa imuha, 20 pesos naman eh. Sa imuha, pwede rin ay 220. Sa box. 22. Onya, 22. Costing din siya ba? 100. More than words man ginan siya. More than words siya. Karon, pwede na kaani. Yung siya nga magtukod ko kanang separate na kong coffee shop kay franchise di ay siya. Franchise ba? Dili siya pwede gani kanang naay mga ang mga komisaris ba ni? Kanang ikaw franchisee ka. Ang kanin mga produkto imong gikuha dito nila, di ka pwede magsagol og laing produkto. Oo. Pero naka-idea siya. Amo ba? Ako po naka-idea po ko. Wala lang akong kulang ani, kana lang sani puhunan na lang kulang ani. Ha? Kung atudloy ko na imong mga mixing sa imong mga kape, be kay. Puhon-puhon mag-display ko diri sa shrine. Ay, alas 8:20 na. Istorya raw resibo mga tropa pagkapaspas sa tong oras ani. O niyang ako ang hatag siya, Bernice Mangodron, no? Ay, lalo sagutak, kay Bernice Mangodron mga tropa. Sige, tagatake dyan yung mga tropa niya. Tapos pag mag-uulta niya, na-stress na ta. Kaya akong asawa mga tropa niya. Hindi na ako minapre. Stress na kayo. Stress na ko. Ha? Stress na dyan. Ano naman, stress man po ka? Siya nga, kung saan iniingon mo itong NBI nga, ilan ako nung dakpon si Bato. Ningo po tong PNP nga, dakpon ako nung si Bato. Ano nung dakpon si Bato, sabi labot ni mo. Maunsa man kag dakpon si Bato. Sugod na yun ang ilahayon. Ingo ko nga, magpadako po rito si Bato. Natuwa naman to sa lugar ni Iqbal. Muadto rin po ng mga sakop rito, mga kapulisan nito sa ilan ni Iqbal. Dito sa kining barm. Nagpa-picture naman ganito silang duha mga katropa. Siya, nahimuda ko pa ni? Patay po, no? Kini mga AI mga katropa. Grabe kayo ba?
10: Bullseye! Ka Bullseye!
11: Ay, nago. Raksuman de la Piña, good morning po ni mo diha. Dwarf na nga Lubiser. O, dwarf. Di ay tawag, dwarf. Ang among tawag sa una mga katropa, bilaka. Dwarf na siya. Sa English, dwarf. Katawa jugo sa imo. Okay, salamat kayo. Okay, magkapanuhot na. Qwer Rodolfo, good morning ni mo diha. Dwarf nung nga lube, pero nangalaya na. Amo ni itanom sa mo ang yuta nga dili amo. Lami kay mananom og yuta, kanang lube nga dili inyo ganing yuta mga tropa. Marge, nya mo yuta na, tama na to yung lube. Pagando-ando pa mga tropa, ang kuno na amo man yuta, kanang na mi tanom dere be. Biktima mi anak kay katong nami 8 ka hektarya nga gitenant mga tropa na ingon tong among silingan nga mananom mi drig nara. Mananom mi diri og kanang apitong. Pagando-ando pa mga tropa nga nagpayag naman lagi mo. Bantayan na mo ning among tanom. Bantayan daw ang ilang tanom. Ay nako, Pinoy talaga. Kung tagaan ni mo ga inch of chance, they will take you a mile. Alas 8:22 na mga tropa, Loren Ligarda. Gi-pressure karo mga tropa nga mobalhin kini sa minority mga tropa ba? Kana engineer ato nang ipabati adagon engineer kay kining gi-splice kuno mga katropa na gi-splice na actually katunang si Mao no Sergeant at Arms mga katropa ato na ng paminaon pa, kay da say na nanay udyo no gayota.
12: I invited the security manager of JSIS. He was there. He didn't say anything about the NBA arrival here. So it's all. So minimaintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo?
11: Okay, okay na yung general. Ang kasikas na mga tropa, paggawas na ni suspended Sergeant at Arms nga si Mao mga tropa. Ningon siya nga katudang gipresenta sa PNP nga to sa Malacañang mga tropa, gi-chop chop daw to, chop chop. Nado sila ilang buo nga video, pon-pon ilang ipagawas in due time. Kamano ba ka mga tropa ang nipula na niya? Sergeant at Arms ta kalito kani mga tropa. Inuman na to ni be, oh? Sergeant at Arms. Ayo rin. Ang bago karon nga Sergeant at Arms sa Senado mga katropa, si dating NTF LCAC nga chairman si Parlade. Samot.
10: Bullseye.
11: Ning samot mga katropa nga ningon siya nga never nga dunay mga musulod sa Senado aron nga manggubot nga
10: mga Bullseye.
11: Armado.
10: Bullseye.
11: Yan mga katropa ha. So karon mga katropa, aside from that incident, si Loren Ligarda mga katropa, di ba iyahamaning anak ni si Leveste, no? Okay. Loren Ligarda, doon na niya pag-pressure siya mga katropa nga dapat ni mo Loren para dili jud mawala na imo mga naong anang mga grupo sa mga kining mga kababayenhan kuno matud pa mga militante man nga naga-address na kanito mga katropa kining mga artist mga katropa yung mga artworks uban pa na adito yahang panagway gipangtanggal karon na nagpaabot siya ganang information Loren ganyan talaga mangyari sa iyo kapag hindi ka magbaliktad. Hindi ka magbaliktad dito sa amin. Ganyan talaga, marami pang mangyari sa'yo. Baliktad ka na talaga. if ever nga mabaliktad si Loren mga mabaliktad si Loren mga katropa, kay si Loren mabaliktad, Loren ni Lor na siya kung mabaliktad si Loren, no? If ever mga katropa nga si Loren muambak ngadto sa minority. Okay. Minus Bato de la Rosa sa Magic 13. 11 lang ang minority mga katropa, dunay duha nga gikinahanglan nila. Bisag isa lang ila makuha mga katropa kay nagapasiatab na karon si Ramon Ramon Tolfo, si Rafi Tolfo. Ay ito si Ramon Tolfo kay murato giango-ango. Kaya every time magawas to mga katropa yung panagway lamik kay pakulata ni kuan ni Raymond. Raymond kisa tong kartista ganing artista, ha? Raymond Bagatsing. Asawa sa una ni kuan Claudine Barito. Diba? Kamay gakulata siya sa airport. Onya sira ba ni siya kanang patik-atik nga black belter ko no, pero ayang naong ni himong nangitom man. Moro ni black belter mga katropa nga ayang naong nangitom sa bunog. Pero mga katropa si Rafi Tolfo niingon nga duna kunoy naihins ba nga gihatag si Rafi Tolfo. Nagatumbok ni ngadto kang Loren Legarda. So nai pressure kang Loren Legarda mga katropa karon. Ha? Granting nga si Loren mga katropa mabalhin. So nanay from 11 to 12 na, 12 na. Excuse me, makuhaan karon mga katropa ang 13 og isa. So tabla sila 12. Ah. Karon mga katropa kay wa na mas bato. Ha? Di nakuhag isa na, di 12 na lang dah sila. Plus na pa yung ilang ipa-suspenso na po mga katropa kaya giinitan na po si Ruben Padilla ko na. Tanawa, ilang mga brainstorming o kaning-ganing mga pasiunang pag-edukar sa itong mga utok mga katropa. Nga posible ko no, nga magatubang na po si og reklamo si Ruben Padilla kay katong mga ni Kadel kang bato, apilon to mga katropa sa paggukod. Ay gani si Bunggo mga katropa kay wala sa nagkumustahan ni Bato. Ha? Si Bunggo ra bro isunod mga katropa din si Sara. Pero diri ko nakulbaan engineer. Ha? Kay ang kining giluto nga charter change kuno gibulgar man ni Senator Amy Marcos. Ha? Si Senator Amy Marcos mga ang atong atangan mga katropa kung unsay resulta na mga katropa though ang kampo nila ni Loren Legarda karon medyo hiluman siguro nagistoryahan siya siyahang anak kasi Leveste nga ma ayaw ma ako diri man nagpadaog-daog gani ko diri sa ubos balay balauranan ma ayaw gyud ma kay diha lang gyud ta makabarug ma ang mga tao ma suko kay ma karon sa sitwasyon nato diri kay nawala na ang issue sa flood control. Ha? They are controlling the issues now mga tropa og ang ilang gigamit karon ang kining ICC.
10: Bullseye!
11: O ni mga katropa, ang hitabo ni ato ang nasod Pilipinas nga wanata ka bantay nga pertintaasa na sa ato ang inflation rate. Maglisod na tapag biraan ni pagpaubos mga katropa, gumikan kay wa mapoy gihimo ang atong gobyerno aron na kini mapaubusan.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Puro naman sa pag-ingon nga doon na natin tayo problema karon kaya ang ipasangilan ang kining gira sa Iran, Iraq, Iran, Israel o kaning US. Giloto nga charter change bitaw. Gibulgar man ni Senator Amy Marcos mga katropa. Unya gipangutana ni siya sa usa ka tawag nato nini mga katropa ang kining journalist pod kasama nato mga katropa. Kinsa man ang imuhang source anang information? Ang tubag ana ni Amy Marcos ay direkta nga source mga katropa sa Malacañang. Ha? Sa Malacañang. Maliban sa kapatid ko ang andyan, alam ko yung mga plano nila. Pero si Amy Rabawa, naraba na katamak sugad ug Malacañang. Di na gani na siya amina ni Zandro mga katropa. Kaya iya daw giaway ang iyahang amahan. Pero makita nato din mga katropa yung unani ang nabasa ni ha. In case mga katropa nga dili matandog ang kining leadership karon ni Cayetano dinha sa Senado og fair ang ilang trial dinha sa kang Inday nga nag-uban ang uban ra ba nga mga luminaries nag-ingon nga weak kuno ang evidence, weak kuno nga mga argument, pang COJ lang, pang luistro lang argumento mga katropa, pero pag-abot sa Senado, mga lantip mo dang mga utok na mga senador ay.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Labi na mga katropa kay Nadia ang abogadong si Marcolita. Nadia ang abogadong si Cayetano mismo, abogado mo na.
10: Bullseye! Bullseye!
11: Si Chis Escudero, abogado po. Oh, nasa majority. O niya, sa pikas mga katropa, oh, showbiz. Nas Lito Lapid. Naapod si Soto. Oh. Ang uban na lang mga katropa, medyo arang-arang kay mga abogado mga pod.
10: Diba? Bullseye! Bullseye!
11: Pero in case mga katropa, nga dili mapursige ang impeachment trial. Sabi niyo sa metabo mga katropa, charter change ko no, ingon ni Amy Marcos. Agoy!
10: Bullseye! Bullseye!
11: Lisod ni. Why election sa 2028?
10: Bullseye!
11: Ato nga tangan mga tropa, ato bang dalikatan kining mga dugang pangisgutan na sa tuang pag panagubanuban sa kahanginan mga katropa. Kuno tay viral video taon-taon mga tropa tong ipabuhagay diyan kaninyo no. Kay nay usa ka tomboy do nakita na lang himot lang kun nabaya in general. Nangulat na kini og bata mga katropa. Grabe po no. Nya dunay gidakop ni sa tuang mga pulis. Pero natingala siya sige. Nakasidlit lang. Oh, kineng ato apod nga uban pa nga mga issue, for issue trabaho lang walang personalan. Atong isgutan sa tuwang pagbalik mga katropa, diri lamang sa programa nga Bullseye.
10: Bullseye. Bullseye.
11: Atong oras. Alas 8:02.
13: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting! Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.
19: XFM 89.1 Davao City.
20: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: Nindot man ma in love,
6: pero mas nindot jud ning kitay gilove.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.
9: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.
1: Exciting.
11: Hello day, exciting man. Exciting. Tiara kapatay no sa exciting. Mura man to kaganing gipangutan na ba? Onya nagdali gani engineer kay Kalibangon. Mo nay bosses mga tropa nga di gyud mo sundog. Wala silang pakidyan kapag ganyan ang ating bosses no. Di na ko magsulti mga katropa nga amo nang migo dire nga si Geoffrey. Makita nyo ning bataan ni ah. Basta lagi makaingon jud kag puti a ba nimo eh. Tisoy magay ka mo ra si Redford White. Ha? Mo ni amo ang Redford White ng XFM. Exciting. Itong ako ang barkada, nagpaputi na po engineer. Yung ko nga, na ay normal nga pagpaputi, pagpahamis nga muglo lang imong skin. Dili ka puti, pero muglo imong skin. Dili ka sa Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix. Kaya naani glutathione, doon na po ni siya ay kanang collagen. Gawa sa ni moringa, kaya ng lutaw ni mga moringa, dili mga katropo, kining kamunggay. Naamoy ng utana sa kuha, unsa rin na ng lutaw, di ubas na, ikaw dili, kamunggay na. No? Ebidensya na nga kining ato na tinuod yun na ay moringa. Oh. Mm. Oh. Kapi na mo para mamaayos ta. Dita ka po yun mga katropa, bisan pag magyawyaw ka ganang lima ka oras. Kanya pag gumana ni mga katropa, magbasketball na po. Huwag yung mga piang. Dito mga katropa, doon ay tomboy ba? T-Bird, ang tawag ni T-Bird. Membro sa LGBTQ plus mga katropa. Nangulata mo ni bata, nag-viral ba rin, no? Nangulata ni bata mga katropa, minor de edad, grabe po ning tumboyan eh. Ano suko magkasi aning bataa mga katropa eh. Gidakop siyempre kay child abuse mo na. Hmm. Tungod kay child abuse, siyempre, naireklamo. Tanaw ra mga katropa ha, kay nasa gihikap niya, gidakop na siya mga tropa niya. Oops! Oh, na. Iya pa yung gisimot! Ha? Kung nagtanaw mo sa video din mga katropa, kay katong mga naka-monitor karon din sa tuwa sa live streaming, makarelate mo ani mga katropa. Ako na-describe katong nagpamino sa radyo. Naglakaw siya giagbayan sa pulis. Pag human mga katropa, kay nasa gihikap siya ahang sampot. Iyahan ni mga katropa nga gi-simot. Basta kay ang pulis mga katropa, wala na niagbay, oy! Ha? Wala nang iagbay mga katropa kay lagi. Muro mag ka nang nanimahong dilimayong tilimadon.
19: Baka kun ka
11: bitaw, lalimang ka mo lang giblurred mga katropa kanang gihimo aning T-Bird mga katropa. Iyahaning gi bajak-bajakan ang bata. Iyahaning mga katropa nga gi bunog pagmaayo nga wala diha iyang inahan. Ang inahan ani mga katropa mo iyang uyab. Oo. Ginilagay mga single parent, may pa manguyab og kanang T-Bird kuno mga tropa kay kaysa anang lalaki nga pambiyaan lang sila. Single parent naman ni. Karon ang kini pong T-Bird mga katropa, iya man pud nga gi bunog na hinuon ning iya hapod nga dapat iya ning gitreat mga tropa nga iyang anak kay lima kag sipa-sipa pati naong pa sipaon pa. Kagamay anang bata. Oo. Eh di kaigski lagi ka. Ha? Gitamparos. Karon kay gidakop na sa pulis. Gisipa na pud ang grabe ang iyang likod, Intawon bata pa nya traumatized mga katropa ingon ana. Uy oh. Gidakdakan pa jug tiil ang ulo. Maluoy ka ani gisumbag pa gyud. Karon gidakop na. Gaba nimo day. Ha? Gaba ni mo, di man kumutog gaba, pero gabaan ka, day. Naman. Tarawan na imong kamurag ng ganinimaho, day. Ha? Nananimaho, day. Simuta, day. Simuta, ang samutong isidlit, day. Ha? Ang kamot. Pahilak-hilak ka pa, pero ang kamot, mga tropa, padulong nga sa sampo to. Ep, ep, ep, ep, ep, ep, ep, ep. Ep, dalawa, ha? Gislamosyon na ito na mga tropa. Op. Iyang kamot mga tropa. Muhinahina na og hip-hop sa lobot. Kimurag na ini sidlit. Simhuton be. Simhuton. Kung tinuod bagyod ni, ako bagyod ka ni, o kang sir baka ni. Ako ni, bre. Tats ba ni? Tats ni? Simhuton be. Tats lagi yun. Tats lagi yun. Ano man ang mga Pinoy mga tropa? Magkatamak lang ganing kagaraganing dilingon nato, no? Ito pa yung siguruhon yun. Baho ba ni? Baho? Simuton? Pagkibahong baho? Simuton yun. Kaba ni mo. Anyway, preso naman kakaroon.
1: Bullseye! Bullseye!
11: Tubaga na, tubaga.
1: Bullseye!
11: Dirita mga tropa kay ato nang ipaabot po ng tubag, ani. Do, ni nene nang tubag mga tropa. Na ay mga... ako nagikaingon mga katropa nga negosyante diri sa tuwa sa Dagpan sa Davao. Kuan dinhi mga katropa karga kini mga nag supplier day ni sila og abono. Ayan ha, kini ako ministerya din mga katropa. Supplier sila og abono. Ha? Ana diri mga katropa akong kung basahon niya. Supplier na sila og abono. Mudak na ang barko diha sa sasa mga katropa. Ilaha ng abono. Nya ang abono ilan ang i-deliver ngadto sa ang operation ani mga katropa ha. Di basta-basta ni nga company Luzon, Visayas ug Mindanao. Oo. Dirita sa Davao City kay transshipment area man gyud da. Diri sa Davao City mga katropa. So pagdak sa barko din ha, ginahustling na. Ang tawag na mo ana mga tropa, kanang hustling ba? So, once ginahustling na, gikan sa Pantalan, padulong sa ilang abudiga, diya sa Ilayco Building, Ilang, Davao City. Ang budiga ani mga katropa, naa sa Ilayco Building, Ilang, Davao City. O, ginahustling na, gikan sa barko, padulong pasulod sa ilang abudiga. Doon na niya mga certain amount ana mga tropa, para niya ito mga naay mga trucking companies. Cash to cash na mga katropa, dapat.
1: Bullseye!
11: Ano
1: Bullseye!
11: Ang barko, ano, mga katropa, nagbayad sila, cash na, mga katropa, pagba-deliver. Kanilang gisalo din mga katropa, ginahustling nila nga ito sa mga trucking companies, huwag po ni sarili sila mga truck. Kaya di mo na gusto mag-maintenance. So, mang-hire sila o kanilang mga trucking companies, nana din mga gihimo di, at siminto baka, abuno baka, kanina, kini na ako'y kasayuran, abuno di ay. Ma'am, sir, in fairness to you, nagtubag ka kagahapon sa ako ang mensahe di ni mo, nga naay kay reklamo, nga gipaabot diri sa XFM, ang imong tubag nako kagahapon ay I'm in a meeting lang po ako now, call back po ako sa'yo later. So, nagrespeto ko nimo nga mo-call back ka. After ng meeting po. Nag-text ko ani niya 11:50 AM. Ingon ko siya ha, good AM. Ma'am, sir. XFM Davao po. May complaint po kasing ipinaabot sa aming programa sa radyo, Bullseye, against sa

0: grupo sa mga businessmen nga ginagmalang taon ng ilaha. Kini mga tracking services diri sa Dakbayan sa Davao. Kay di malani usa, duha, tolo, upaw. Estilo na din ninyo mga katropa diha nila nga mang-hire diri dili bayran, magkuha na pag laing tracking services dili japon bayran. Bayra man galing pero tagi-tagihon mga katropa. Katong ma-afford lang nila nga bayran pero dinagko na din na bayran. O nya magkuha na pag laing matingala ka ni mga katropa kay daghan man jud ni mga tracking services na to bisan asa man jud ka. No? O nya nagka-conduit na sila karon mga katropa nga dili pa bayran. Fraud na na pag inana. Usa na gani duha, tulo, upat, lima nga nagareklamo, fraud na ka. Magpangilad na ng ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya, meron ba ang taog, libo lang ang transaksyon. Milyones na bagyo ng transaksyon, mga katropa. Uy mo lang, thank you, hon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sumbong sa uban din rin, mga katropa, do, kay dili man ni kaisa lang. Dingon sa tinuod yun na, sir. Nanuog na ko ang inyong programa sa radyo. Naka-familiarize ko motong naminaw ko sa sakyanan. Sakyanan. Nagina sa sakyanan mga katropa, wari siya kahibalo kung sa nga dial sa radyo to yung napaminawan. Pero nadunggan daw niya nga anggid-anggid sila nga problema. Na ako'y mensahe o na ako'y text din mga katropa kay abin ako kway naminaw niya itong radyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gano'ng malaging nga naman lagi nag-text rin ako mga katropa nga anggid-anggid daw siya nga problema o kiyang gitag na unsa niya company, ikaw tumbak at tumpok yun mo. Ha, natumpok mo, natumbok nimo. Maog yun ang kampanya, di lang po na ikaw rin na biktima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O na nga, tubag. Pag may tubag, tubag. Kahit lain na ba ko? Pag di gani mo mutubag, ningo mong mutubag mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mata, gusto ka na nga magbinastusay din mga tropa. Ang ato lang din nga gusto mong hitabo nga, sulbaro ng problema. Kaya nahimo na naman ta din nga medium for public interest. Mati labot nyo din na mga tropa. Though, gin-trust mo ni sa ato adri mga tropa, nga gusto nga tukion kini, ako lang ninggingnan nga, di pa ta makasulti ani kung sagyod ang mga meritos, not unlike, nga, not until, nga, makuha na to ang sapika side, no? So, na ako'y number nga nakuha, gikampo niya sa mga nagareklamo, siya tawagin eh. So, niingon siya mga tropa nga, kini nga pangalan eh. So, ma'am, imo pangalan may gidusod dri do, daghana dri, oy, isa ka buok pangalan mga tropa, nanapoy, another na po nga name. Pero kining isa niingon, sir, grabe ang pagbasto sa nila nako nga naman. Niadto ko dito sa opisina. Ako na mahinoy gipadakop sa pulis. Kay nanulong daw ko.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ito kag akong dalunggan mga katropa nga nagapaminaw may kalabutan ni ikaw na gani ang kani-ganing aping-api kay wa ka bayre, ikaw pa hinoy pa pulis.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Dili mo na binastos?
1: Bullseye.
0: Anyway, tip of the iceberg pa lang kini ato ang isgutan mga tropa. Di ba ko gusto gili ni masolusyonan mga tropa, di mo makatubag din nagina to ni matapos ni. Ako adya kun do na moy panahon o punto dira nga magka-istoryahan nay mo, hala istorya mo. Magka sinabtan nay mo, hala pag-ikistorya, sinabtan nay mo. O gusto nimo diha kana ganing magipaglambigit ka aron nga magka husayay ang matagusa para dili mo sangko sa ingon kay ako susihon na ako ni mga tropa. Do na ba moy permit diri sa tuwa sa lokal. Okay, ako ni papangutana sa Business Bureau. Kay dagko kayo mga transaksyon na wala mo ibayad og tax diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana, kung wala, kung naa, mayo. Pero wala na, dili na buot nga ipasabot nga lisensya na para mangilad mo.
1: Bullseye!
0: Mayingon mo, lihit ni mo, ning amo ang negosyo diri sa Davao City. Okay, why problema na? At least nagbayad mo mo tax og tarong. Ang problema na karon mga tropa kung ang inyong pagpadagan diri sa inyong mga lehitimo nga negosyo kay illegal. Pagpangilad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na, gano'y atubangon na na. Gano'y magkakasuhay mo na.
1: Bullseye!
0: Wala naman tayo oras mga tropa. Doon na oras sa padin na ito. Dirita, ha? Urot na po na ako ang effects. Uy, hala. Nalimot ko. Biyernes, manero na. Hala, dire. Mga tropa, mga awat nag duha ka minutos. No? Kaya napay 8:49. Napatay 1 minute. Hala! Raffle ulit ka ron! Matay, raffle ulit ang mga tropa, ha? Raffle ta mga tropa sa tuapod nga Tambiolo! Alang sa ato ang mga katropa karon nga mga winners karon sa ato ang kape mga katropa na ang atong kape diri Santon Plus coffee mix ang ato ang available karon diri mga katropa ug mao ni ang pinaka una nga kape diri sa Yes to Health Incorporated una nga bunot eh, di ba, di pa kita na to diya sa inyo ha nga nagbunot ta mga katropa.

0: Kini karon ato ning basahon. Oo. Maria Vicentino. Kape. Kape ni mga katropa ha, kape nga Santon Plus Coffee Mix sponsored by Bullseye. Ikaduha nga kape mga katropa, magbonota. Ayan. Op, sino ito? Dante Bakong. Mayate palakpak diri man. Anakoy palakpak diri. Dante Bakong. Ikaduha nga kape. Ikatulo, paspasan na ito ni mga katropa. Ikatulo, Bernice Bitaron. Ikatulo nga kape mga katropa. Dere. Ningski. Angga ni. Ningski Ventura. Ningski Ventura. Okay. Ika upat nga kape mga katropa. Box of coffee. Ayan. King Michael John. King Michael John. O mga bago na ito ni mga shearer engineer, no? No? King Michael John. So, congratulations ninyo din ha. King Michael John, kini si Ningski Ventura, and Maria Vicentino, and also kang Dante Bakong. Doon na mo'y kape din Santon Plaza Coffee Mix, sponsored by Bullseye Program. Dito sa Astication, mga katropa, winner nato mga katropa sa New Year's Peak, natagak ang isa. New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Kuy-kuyon. Ops, tepa, mamunit. Kinikinig yun na, punitan na nato. Ops. Ara, sino kaya ito, mga katropa? Uy, baliktad. Pit-Pit Digal. Hindi kayo ko familiar ano yung mga katropa, pero naabot din sa tuwa. Salamat kayo. Pit-Pit Digal. Winner ni mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Ikaduha, mga katropa, nga winner. Good for four ni mga katropa. Madala ni mo inyo ha, nga pamilya. Dirita, mga katropa. Baga. Maraming sikili dayo. Baga kayo na nangalukot. Okay. Mamunita, diri sa ilalim. Ay, basahin ko po, nabaliktad. Elmer Curioso Cabillo. Orag, winner na to mga katropa, no? Sa New Year's Peak Mountain Resort. Elmer Curioso Cabillo. Mamalihog ko niya kay Roger, no? Kung unsa to'y nadag-an ni Elmer Curioso Cabillo diya, kape. Meron nakadaog na ni kape. So, winner na ito mga katropa, Elmer Curioso Cabillo, New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Palakpakan po natin yan. And Pit-Pit Digal, mga katropa. Pon-pon! Ang ato ang mga nag-share ka ron, next Friday na po nato ni mga katropa, nato i-raffle, mga katropa. Bago na po ninyo mga entries, at ang tagad ng pagtaga. Wala na muna ginalabay, kaya namin ginaluto ka ron. Sponsor na ko lang, mga katropa. Nga natay usa ka sako nga bugas para sa isa ka bulan nato nga raffle. Isa ka sako nga bugas, mga katropa, isagol na mo ni tanan. Oo, mo na ko gilabay ni, ha? Nya tapos dunay pinaka makadaog na usa ka sako nga bugas. May na lang, no? Pangluto nato, mga katropa, sa tuwa nga pamilya. Alan Abais po, sa ngalan sa tuwang Redbook ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Happy Friday na itong tanan, mga tropa. Salamat sa iyong pagtamod sa itong programa nga Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang oras! Alas 8:54.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
4: Ito ang XFM 89.1.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Paklari sana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanueva, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog ako kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
2: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM. Taklarik sana.
1: Exciting.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8.

0: to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: XFM 89.1 Davao City.
5: XFM.
3: XFM.
6: Clarics kayo mga katropa, oras na to, alas 9:02 sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
7: Extra, extra, balita.
6: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Pagkini ka nato sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, ug ang Zanton Plus Coffee Mix. Kini mao ang epektibong trio combination ng mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ug karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
7: Extra, extra balita.
4: Headlines. Headlines.
6: Davao City nakatala og pinakaubos nga inflation rate sa tibuok Davao Region.
4: Headlines. Headlines.
6: Mapanganuron nga kalangitan og hitabo sa mga pag-ulan lauman kalung akarong adlaw nga Biyernes sigon sa pag-asa.
4: Headlines. Headlines.
6: DOJ mga katropa gimanduan ng NBI og PNP sa pag-aresto kang Senator Bato de la Rosa.
4: Headlines. Headlines.
6: Samtang DILG chief gimanduan ang 230,000 ka mga PNP personnel sa paglusad og manhunt batok Senator Bato.
4: Headlines. Headlines.
6: Ug House Prosecution Panel hugot nga gipangandaman ang impeachment trial batok VP Sara Duterte.
4: Headlines. Headlines.
7: Extra, extra balita.
6: Oras mga katropa, alas 9:04 na sa buntag o karon sa detalye na sa ato ang mga balita.
7: Extra, extra balita.
6: Naguna karon ang Davao City sa adunay pinakaubos nga inflation rate sa tibuok Davao Region. Base sa gipagula nga dato sa Philippine Statistics Authority kun PSA, gikan Marso 7 hangtod bulan sa Abril ning tuiga, nakatalang Davao City og 7% inflation rate. Isundan kini mga katropa sa Davao del Norte nga adunay 9.6%, ang Davao Oriental 11.5%, Davao Occidental 11.8%, Davao de Oro adunay 11.9%, ug ang Davao del Sur adunay kini 10.5% nga inflation rate, ug pinakataas kini sa tibuok rehiyon. Sumala sa PSA, mayorya sa inflation contributor sa Davao City mao ang pagkaon ug non-alcoholic drinks, transportasyon, housing, tubig, elektrisidad, gas, ug sa fuel mga katropa. Ang maong datos nagpakita nga taliwala sa nagpadayong epekto sa krisis sa lana sa tibuok nasod, padayon ang pagpaningkamot sa syudad aron malimitahan ang epekto niini sa mga Davaoenos.
7: Extra, extra balita.
6: Alas 9:05 na mga katropa o garon, sitwasyon una kita sa panahon sa ato ang nasod. Pabiling maghatod og mapanganuron nga kalangitan og talagsa nga mga pag-ulan ang weather system nga Easterlies. Partikular din kana sa tibuok nasod ning adlaw nga Biyernes. Sumala sa pag-asa, ang severe thunderstorms posible kining magresulta sa mga pagbaha o mga pagdahili sa yuta. Hinungdan nga giawhag ang publiko nga pabiling mag-igmat kanunay. Sa pikasbahin katropa, padayong gimonitor karon sa pag-asa ang usa ka low pressure area kun LPA nga nahimutang sa 940 km east of southern Mindanao ug anana kini sulod sa Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. kaganinang kadlawon. Hinuon gilantaw nga dili kini ma-develop ngadto sa tropical cyclone. Apan, posible kining maghatod og katag nga pag-ulan og pagpanalugdog kilat sa Caraga Region ug sa Davao Region.
7: Extra, extra balita.
6: Dugang sa tong extra balita ning orasa. Mga katropa, nagmando na ang Department of Justice kun DOJ ngadto sa Philippine National Police kun PNP ug sa National Bureau of Investigation kun NBI nga pangitaon og arestuhon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Iniyang gikumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida ug matud niini usa ka pugante sa hustisya ang senador. Ug kinahanglan kini dadon sa International Criminal Court kun ICC aron atubangon ang mga kaso niini. Ang maong kamanduan mga katropa gipagula sa DOJ human niini gibasura ang petisyon sa kampo ni de la Rosa nga naghangyo og temporary restraining order. Mahinumduman nga gikan ni atong Mayo 14 sa kadlawon gikan sa pagbiya ni Senador Bato sa Senate Building. Wala pa impormasyon kung di na kininahimutang ning kasamtangan.
7: Extra, extra,
6: Minutusab din ni mga katropa, gimanduan na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang anaa sa 230,000 ka mga kapulisan sa paglusad ug manhunt operation bato kang Senator Bato de la Rosa. Sumala ni Remulla, gihimo kini isip tubag sa kamanduan sa DOJ. Samtang sa pikas bahin, gimanduan na sab ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang Maritime Group o Aviation Security Group sa paghiusa sa ilang seguridad sa pagsiguro nga dili makagawas sa nasod si de la Rosa. Ipasalig usab ni Nartates ngadto sa mga taga-suporta sa senador nga respetuhon sa kapulisan ang konstitusyonal nga katungod niini. Alas 9:08 na sa buntag mga katropa. Natapos ang hanig sa ato ang ekstra balita ning orasa. Hugot ang pagpangandam karon sa prosecution panel sa Kamara alang sa nagsingabot nga impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Batangas Representative Jervil Luistro, nagpahigayon ang ilang grupo og sesyon sa pagtuon sa pagpanguna mga katropa ni Representative Shell Jokno kung asa giisgutan ang pagplastar sa tanang mga ebidensya nga posibleng kinahanglanon, listahan sa mga testigo ug pagsabot sa proseso sa impeachment trial. Giklaro ni Luistro nga ang impeachment dili lamang kini usa ka simpleng legal nga proseso, apan mekanismo kini nga magpamatuod sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno kung kinahanglan ba kining tanggalon o magpabilin sa pangatungdanan o pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Umaw ka to mga katropang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisitaha ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ng programang Centro, kauban si katropang Jasper Magonsha o katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, Clarix Kaayo, alas 9:10.

0: Как Ларикса, она...
1: Exciting!
2: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Caritaverse. Kamatuuran ang Sandigan.
3: Exciting summer man na katrupa.
1: Ang saya
3: sa summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na! Katropa!
1: Kaklare!
4: Sana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Breakthrough ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Klarex kayo, katropa, o exciting atong oras, alas 9.30 na sa buntag.
0: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
5: Sentro.
0: Sentro.
5: Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Dios sa way katapusan katropa ning adlong Bernes kita karon mga kaigsoonan petsa 22 sa bulan sa Mayo 2026
1: Sentro
0: adlong Bernes kumusta ato aga Friday morning mga kaigsoonan okay pa ba ang tiyan? Okay pa ba bitaw sa all right katropa to aga pagaplaster ato ang paghimutang ning orasa ning tungura magpasalamat ta sa long labaw magagahom kanunay nagagiyan naghatag protection grasya sa tuwa matag usa mga kaigsoonan usab pa weekend na usab kita karong panahuna si katropa nga Jasper magunsa magtimon sa programa nga Sentro ug usab giduyogan gihapon kita katropa no nagbalik na nga to ang Disney Princess karong nga panahuna no walain as useful as usual ha atong balik karon pod katropa nga Jovette Espanyol

0: Good morning!
1: Mayngaga, good morning! Buenas dias, katropa, gadjove.
2: Ayan, good morning mga katropa. Happy Friday morning ka na itong tanan. Ayan, kumusta mo na itong mga katropa ning Adlaw Biyernes. Mm-hmm. Mga katropang just lahi na po ng Adlaw na itong pag-aubanan. Of course, dili lang gihapon sa programang sentro mga katropa. Lahi na po ng mga isgutanan na itong iyag-iyag katropang dyan.
1: Grabe yan. Grabe
2: sa iyag-iyag din, no?
1: Mura lang kung nagabasket ang kining nga itong isyo o mga balita.
2: Maraga iibo ba? Iyabo. Maraga yung na katropang dyan.
1: Ihuwad ka.
2: Ihuwad, o.
1: Kasi ba ihuwad ka trupang
2: jubit? Oo, kanang
1: ibubo. Ihuwad kaya itong pilian.
2: Ito mga katropa ha, good morning sa inyo ang tanan. Labi na sa mga katropa na ito nga nagpamino karon silang tagsa-tagsa ka mga karadyohan. Labi na sa 89.1 mga katropa o sa mga nagtanaw pagkaroon sa tuwang Facebook Live. Good morning sa inyo ang tanan.
1: Oy, congratulations kaganina sa New Year's Peak Mountain Resort.
2: Oo!
1: Sa katongga nabunutan ni katropang Alan kay hawak ni ang B.
2: Ang B. Siya na naman ang nakahawak sa B katropa nga Jazz. Congratulations ha, sa mga winners o sa mga nakadawat po sa tuwang coffee katropang Jazz. At ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Ayan mga kaisunan ha. Mag-usap kini ato ang live karon katropa. Comment mo din, share mo din kay next week na po di pohon katropang Jove.
2: Ang mga mag-comment karon katropang Jazz, mag-like sa tuwang live and ang mag-share ani no, ang entry nila mapaingon sa tuwang next week Friday no, na pagbunot na po ni katropang
1: Alan. Mura lang kini ano ha, entry yun ha.
2: Grabe nga ka ng
1: wala exit ani katropang Jove.
2: Entry lang.
1: Entry.
2: Ang exit ani, padulog sa New Year's Week.
1: Hindi basta-basta. Kita katropang Jove, sa mga isang karoon nagpaminaw, optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you.
2: Muna siyang kitawag ng murag, i-manifest ni mo ang positive always katropang Jazz.
1: So and good sa adlaw.
2: Oo, magpadayon na po na siyang abot sa inyo.
1: Maayong mga butang, ilabi na mga maayo o buutan ng mga tao. Mapaduol sa imo ha. Di ba?
2: Sa positive lang yun always.
1: Kasi may buduol sa imo ha kung
2: negative ka
1: na batasan. Di ba? Kung sa pagsugod pa lang sa adlaw, nag-kulismaot na ka, pagsugod pa lang sa adlaw, grabe na kagamalik as katropang Jubit. Kung sa may kaoban mo sa trabaho, kaoban ni mo nga buduol sa imo ha.
2: Wala, gid. Magpalayo gid na sila katropang Jazz. Pero kung pagsugod pa lang sa adlaw, optimistic na ka, positive na katropa, kumbaga, nanawag na ka good energy.
1: No? Ang smile nimo grabe na.
2: Oo, kanang murag magisi na imong ba-ba sa imong hangisi mga katropa. Ingon ana.
1: Sabi na kung pagsulod nimo sa opisina manghatag ka gatong nga kape.
2: Kasi na yung pinaka-good thing nga buhatan every morning katropang Jazz. And good thing and good people will follow. Will be drawn to you.
1: Kumbaga mapaduol sa imuha.
2: Mapaduol sa imuha. Musulod sa imuha.
1: Kadang kumbaga good people around you. Ika nga katropaga Jovet. Kaya itong lahing people nga around you. Nga paglikod, pagtalikod di mo lahi.
2: Lahi na po doon.
1: Ayan, katropa. So ato lang nga sugna tong adlaw sa pag-draw o kinig ka maayo o gabutan ng mga tao. Wala bitaw nga magkapa good vibes, positive vibes nato sa to ang sugod sa adlaw mga kaigsunan. Sentro. Last 9 days, 9 na to na kanino sa Santon na Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix sa tropa nga Jovet.
2: Yes mga katropa, higupi na ninyo ha. Sugdi yung adlaw sa positive nga vibe mga katropa. Pinagi sa pag-inom o Santon Gold Coffee Mix kaya makatabang kini katropang Jazz, ma-fight ang fatigue, maka-boost sa tuang natural nga energy, makahatag og focus and mental clarity. And of course, mga katropa, bisag stress tau sahay sa tuang life, labi na Friday karon katropang Jazz. So thank God it's Friday. So
1: nabitoy nag-miss sa kuang sir kung magproblema na siya, tawagi lang kid bi basta okay lang tag weekend.
2: Nade na. Basta weekend lang yun.
1: Sa weekend lang. Na problema mi kagapon kay saan na magtawag? Dili pa man weekend. Katropang Job, dili pa man weekend. So na ito tatawagan to.
2: Tapos dili pa ito matawagan kay nag-go far away to siya katropang Jazz. Bitaw mga katropa ha, makahatag ni siya o kanabitawag natural nga glowing pod katropang Jazz. Manghimisong ta. No, bisan pa man o dunay mga stressor sa life.
1: Ayan mga ka-eggsunan. Alas 9.20 na sa tuaga panagubiluban sa tuaga Sentro Balita. Sentro sa Balita. Miabot na sa 55.97% ang completion rate sa Samal Island Davao City Connector o ISIDG or ISIDC Bridge. So, kundi atong April 23 ning tuiga, sumala sa pinakabagong update sa proyekto. Padayon pa karon ang construction activity sa nagkadaiyang bahin sa tulay din makita na ang nagkadugang na nga structural components sa Davao Gulf. Gila ang gamang proyekto nga usa sa labing dakong infrastructure project sa Mindanao. Nasaran nga ang ISIDC Bridge, adunay kantidad kiniga 23.039 billion pesos. toll free for lanes nga tulay nga doon na gitason usab nga 4.7 kilometers nga magdugtong sa Davao City og Island Garden City of Samal. Kilauman nga mapakunhod niini ang biyahe gikan sa halos usa ka oras pinagi sa ferry ngadto sa pila ka lamang ka minuto pinaagi sa land travel nga makatabang sa mga residente, turista, negosyo o transportasyon sa duha ka mga lugar. Kilauman usab nga mas mapalingon pa sa proyekto ang turismo, kalihukan sa negosyo, logistics ug dugang mga economic growth sa Metro Davao o sa tibuok Mindanao.
2: Sa pikas bahin mga katropa, gikumpirma sa Department of Justice kan DOJ nga nagsumite na sila og hangyo alang sa red notice sa Interpol batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod sa DOJ, kabahin kini sa legal nga proseso aron nga mapatuman ang arrest warrant nga giisyu sa International Criminal Court kan ICC kalambot sa kasong crimes against humanity nga may kalabutan sa kampanya kontra droga sa miaging administrasyon. Gipasabot usab sa DOJ nga giisip na nilang fugitive from justice si De La Rosa o gimanduan na ang Philippine National Police kan PNP o National Bureau of Investigation kan NBI nga mutabang sa pagpatuman sa posibleng pagdakop. Hinuon giklaro sa ahensya nga ang red notice dili kini direktang warrant of arrest apan usa ka international alert aron matultulan og posibleng maaresto ang usa ka tawo nga dunay seryosong kaso. Sa pagkakaroon, wala pa may bala no ang eksaktong nahimutangan ni De La Rosa sukad mibiya kini sa Senado nitong Mayo 14 human sa kagubot nga nahitabo ni adtong Mayo 13.
1: Sa pikas bahin, nagtinguha ang Department of Social Welfare and Development DSWD nga usbon ang balaod batok sa online sexual abuse o exploitation of children aron maapil na usab abag malaway nga hulagway og video nga gihimo gamit ang artificial intelligence kada AI. Matod ni DSWD Undersecretary Angelo Tapales sa dunay dako nga pagsaka sa kaso sa child exploitation may kilabutan kini sa AI sa tibuok kalibutan ni atong 2024. Dugang pa ni Tapales nga kinahanglan nga ma-amend ang Republic Act 11930 o USAIC law aron mahimong mapara maparusahan o usaba kining masilutan ang paghimo o pagpakatag sa AI generated sexual images o videos nga naglambigit sa kabataan. Dugang pa sa nisgutan nga kinanglan usab o dugang pangapundo o manpower alang sa Philippine National Police Women and the Children Protection Center o anti-cybercrime group aron mas mapaligon pa ang kampanya batok online abuse. Ibutyag usab sa DSWD nga ang panginhanglan sa padayon nga training sa mga huwis court staff aron mas masabdan nila ang mga kaso nga may kalabutan sa online exploitation o AI technology.
0: Sentro sa Balita.
2: Samtang nakatala ang Department of Health kan DOH og kapin 4,600 ka mga bagong kaso sa human immunodeficiency virus kan HIV sa unang quarter ning tuig. Base sa datos sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, miabot sa 4,633 ka mga bagong kaso gikan kana Enero hangtod Marso nga mas taas og 9% kon itandi sa samang panahon ni adtong miaging tuig. Sa mga numero, 1,104 ka kaso o 24% ang naa na sa advanced HIV stage sa dihang nadiskubrihan. Sagad sab sa mga natakda ng mga lalaki, samtang ang edad sa mga kaso gikan 2 anyos hangtod 77 anyos. Pinakadagan ang kaso sa National Capital Region kan NCR nga dunay 989 infections, gisundan kini sa Calabar Zone, Central Luzon, Sacsayhuayan ug Davao Region nga dunay 263 ka mga kaso. Matod sa DOH, gibanabana ang adunay 288,000 ka mga Pilipino ang adunay HIV sa pagkakaroon apan 55% pa lamang ang opisyal nga na-diagnose o na-confirm pinaagi sa laboratory test.
1: Katapos ang hanig sa tuaga Sentro Balita, gipahibalo sa International Criminal Court kon ICC Registry nga padayon nilang gimonitor ang kahimtang sa panglawas o galihok usab ni Pangulong Rodrigo Duterte samtang nabilanggo kini sa The Hague. Sa pito ka baga pahina gisulti sa ICC nga giila si Duterte isip detaining nga dunay taas nga risgo nga matumba tungod sa iyang edad o mga chronic medical conditions. Apan giklaro sa ICC nga walay natalang insidente nga natumba si Duterte sulod sa nilabay nga 30 ka adlaw. Dugang sa Manila, nga kun adunay higayon nga mawad-an siya og balanse dayon siyang tabangan sa detention staff og medical team. Nagpatuman usab ang ICC og pagbag-o sa silda og kiniga visiting rooms aron masiguro ang kaluwasan og kaharuhay sa paglihok ni Duterte sulod sa detention facility. Padayon usab matud pa sa ICC ang paghatag nila og medical care ngadto kang Duterte samtang giatubang niini ang kasong crimes against humanity nga may kalabutan sa war on drugs sa iyang administrasyon.
0: Sentro XFM Katropa.
1: Alas 9:26 Katropa sa tuang mga katropa nga nagapaminaw, mga good morning.
3: Good morning.
1: Mga kaigsoon ng katropang Jovet.
2: Ayan, good morning sa mga katropa natong nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Uy, first honor gihapon katropang Jazz, si katropang Martin Navarez Manggiran. Ayan, good morning. Kani mo diha katropang Martin sa may bangkal ning Dakbayan sa Davao.
1: Oh,
2: good
1: si katropang sa... Alan, napaniutan si katropang Alan.
2: Oh,
1: padaw na hato ni katropang Alan. Standby lang Sir Martin ha.
2: Good morning sab katropang Christina Torrefranca, mayong buntag 89.1 katropa. Don't like and share. Ayan, good morning kani mo diha no.
1: Oy, salamat dai kay Ma'am Christina Torrefranca kaghapon bisita siya diri kay nagkuha sa iyang New Year's peak.
2: Wow.
1: Oh, ma'am, salamat kayo sa kining ano, katong loaf bread.
2: Hala.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Malas na di ko.
1: Oo, wala man ka katropa nga Jovet. Mana kay mas maayo pong wala si Jovet, ma'am. Ma-fair lang na mo. Ma-fair lang na mo tanan kay kung na si katropa Jovet mahuro.
2: Di makulang siya katropang Jazz. Mura gituyo rapod sa panahon. Gituyo.
1: Ma'am, salamat kayo, ma'am.
2: Ayan, good morning sab katropang Richelle De Parons. Ayan, good morning sa inyo tanan namin mga katropa. Good morning. Katropang Jasper and Sabrina. Ah, wala pa man si Sabrina dere.
1: Oh, ayan kini si ano, naglibog ko ni Ma'am Rachel De Parons kung AI ni siya. Eh, halos tanan nga mga broadcast history. Kabalo ni siya.
2: Yes.
1: Ma'am, good morning. Kinimuda, Ma'am Raisel.
3: Good morning!
1: Elmer Curioso Cabilio. Good morning, Ma'am Jovet and Sir Jazz. Ayan, salamat.
2: Oy, congratulations no? Dahil katropang Elmer Curioso Cabilio. Siya ang na... nakadaog at ano sa tuwang pa New Year's peak kung wala ko na sayop katropang Jazz.
1: Ayan. Na-picturean ba ni katropang Joffrey kagahapon si Ma'am ano? Si Ma'am Tori Franca?
2: Oo,
1: Ma'am katropang Joff. Katropang Alan. Kasi sila man ang nag-atubang ani kay Ma'am kagahapon ko si Ma'am Christina Tori Franca. Ayan. Salamat kayo sa pag-iuban, Ma'am.
2: Good morning sa makausap sa mga katropa natin diya. Ma'am Jing Pegarido, good morning. And katropang Lovely Con Lucernas, good morning Sir Jazz, Ma'am Juvet ug Satanas sa mga katropa.
1: Oh, taga trading at ani banda si Ma'am Lovely Con Lucernas. Mm-hmm. Yang nitagna ni kaghapon sa tuang huyo.
2: Ano nitagna? Natagnaan ka tropang Jazz.
1: Yan po kung nga huyo po, Ma'am. Ito wala katropa nga Jovet. Kaya karon na nabunta katropa nga Jovet no, kay everyday man ni magi sang kinsa ni siya katropa.
4: Sa ngayon masasabi po natin na warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin.
1: Oh.
2: Hala.
1: Okay,
2: halata kayo ang tingog, katropang Jazz. Halata kayo ang tingog.
1: Somehow.
2: So, babala na ito na unya kung matagnaan ba na sa ito ang mga katropa. Itong huyo, karong adlawa, kinsa ba ito ang nagsulti ato katropa?
1: Ayan. Unya, katropa, pag mamuhatag na may cue and go signal, tawag naman sa ito ang hotline. 0969-3-0537. Pati-save, anak katropa, 0969-3-0537. Para ang chance, sayang kayong Gcash katropa nga Jovet.
2: No? Mamaya ha, antayin nyo ang cue natin mga katropa. Kapag maingon na may tawag o tubag sa tong huyo, tawag da yun para sa inyo.
1: Huyo.
2: Huyo. Good morning, Ma'am Jing. Ano siya? God is good all the time, mga katropa. All the time, God is good, Ma'am Jing. Si katropang Romelita Bacaro, good morning. Kanimo diha, katropang Reggie Buston, nagtanong sa itong Facebook Live. And kay katropang Merly Marie Nieles.
1: Ayan.
2: Ayong buntag sa inyong tanan, mga katropa.
1: Kay Sir Dan na Crystal Eco, Dris, sa Kiriga Turil, sir, no, ang imong kapi, sir.
2: Oo, ang kapi. Ayan, na traffic pa.
1: Ang kapi ni mo, nakasalala ito kay katropang June Marata. Si katropang June Mar, no? Pohon na next week ata no mag-duty na si katropang John Dery madala to ang imuhang kape na walang katulad aga Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang kape na makapanghimisong katropang Jazz.
1: Grabe ganun ang word.
2: Ang kape na makapa healthy sa skin.
1: Spill the word manghimisong.
2: Gapa na lang oi. Blooming na lang.
1: Hangyo man di.
2: Hangyo, emrag lisod bang kayo? Taas-taas man.
1: Og sa kato-kato ang Timbuga. Good morning.
2: Oh, ayo sa Timbuga. Oh, ang isa in town kay dili pa siya ma-reach karon kay tuwa siya sa Bukidnon, katropa
3: niya. Good morning.
2: Nibisita siya dito sa Bukidnon. And kay katropang Jonamil Vidal diri sa tuang Public Safety and Security Office, no. Good morning sa inyong tanan diha sa PSO. Good morning sab katropang Michelle Coronel.
1: Ayan, no, grabe no, sa apelyido pa lang mahadlok
2: na. Mahadlok
1: na ka. Musalot na ka. Salamat kita ni Mr. President, musalot. Dugyo ka na ni katropang Jovet.
2: Good morning, Fred Marata, Bastida, Mayong Buntag, mga DJ. Shoutout from Mabuhay Carmen, Davao del Norte. Uy, good morning sa inyong kalendara, Davao del Norte.
1: Ayan, na ba nga ito ang kuwanda, kining petrolyo sa Davao del Norte?
2: Sir
1: Fred, ayan, no?
2: Wala na muna kuwan katropang dyan, so kasi wala mang good si
1: Gov. Dito na itatambong.
2: Nalang siya yung representative. Kaya kung naa si Gov, mapangutan na gidunta na ito kung niabot na ba katropang dyan.
1: Ang kay magdala tagalon dito pa.
2: Kaya Gov, niabot na Gov. Kaya para magsita po ni Diha Gov.
1: Ayan, sa itong pagbalik ko niya katropa, itong isigutan ni kay grabe katropang jubid, no? Sobra 4,600 kakaso sa HIV. Natala sa first quarter lang ito iga mga kaigsunan. Mabalaka ba tani or ang itang mabalaka ani katropa? Apil ba ang Davao region din katropa nga Jobet?
2: Ang Davao region.
1: Ang Davao region doon ay 263 kakaso.
2: Paningkamutan na ito nga makahinabi din na ito katropang just ang Population Development Authority. Kaya para makabaluta sa status, puhon-puhon sa status sa HIV cases diri sa Davao region. Kung pila no, ka mga kaso yun sa Davao region, diri sa Davao City, o unsa ba ang age bracket ani diri sa tuwa katropang jazz. Kaya na sa kaganina sa tuang sentro balita no do natay na nabasahan nga naa sa 7 years old.
1: Ang pinakaano?
2: Ang pinakabata. 7 years
1: sa
2: old.
1: Sa lain tong lugar.
2: Sa lain nga lugar mga katropa. Kaya mo nang rason nga kailangan matuki na to kung diri sa Davao region kinsa ba pilang edad sa pinakabata nga dunay HIV mga katropa.
1: Oh, okay. Masuta mo, lukso sa tasa kining politika katropang Jovet.
2: Kapoy na kay si Gisgot na katropang jazz. Okay.
1: Ato lang balikan ng Senate Flex. Karong Lunes. Lunes pa mo sila magbalik tong minority. Kaya wala na text. Wala ko niyo text.
2: Wala daw na text lagi daw. Kaya nakulbaan daw lagi katropang jazz.
1: Namusta man good me. Wala niyo muna basa.
2: Or basig nakalimot lang daw katropang jazz.
1: Oo, kaya pwede nga nakalimot si madam. Nga naaday ay ang mga kaubanan sa dati sa majority. Nga nahin mo na minority. Nga nag... Kumusta na mo diha?
2: Oh.
1: Ana butong isa. Ana butong isa nga ano mangumusta man mo? Man mi nga kamo man gani diha nindot ang inyong pakals.
2: Nagkaon daw, oo.
1: May pictorial pa mo diha.
2: Naglingkod-lingkod lang daw ka tropa.
1: Nga mangumusta mi? Nga kami pa yung ipasangin lang kay nang unamig uli.
2: Oo, kana atong subayo no kung sa ano ba kung karong umaabot nga Lunes, do na ba independent body nga mag-investigate ana?
1: Oo,
2: sabay mahitabo. Nga
1: binigwasay ba ni sa mga ano kay kato si Senator Marcolita naglilom hilom ragyudo. Kapag i-reserve na lang ko na akong pangutana kay Madam Karong Adlong Lunes.
2: So, malalaman natin yan. Pero balik na katropan, just 2 years old.
1: Ayan.
2: No, hangtod 77 years old ang edad sa mga kaso nga natala. Pero ang 2 years old, wala pa na naibalan kung asa nga lugar diri sa nasod.
1: Ayan. Ito na ibalikan ang inyong katropan. Man lamang, simple ka mga pahinomdom, oras, mga higala. Alas 9:34 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
5: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
6: Baklarek sana?
7: Exciting!
8: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Baklarek sana!
7: Exciting!
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Send money abroad.
10: quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: XFM 89.1 Davao City.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta ng mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Kaklarik sana!
19: Exciting!
12: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
20: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Metro.
1: Alas 9.42, tagayon mga katropa sa ito, aga pa nag-uban-uban sa programa Gasandro, Miraki Shansi. Greet ko. Greet ko, happy birthday, Baby Zacarias. Katropa nga Jovet, si Baby Zacarias.
2: Happy birthday!
3: Ayan, good morning, og happy, happy birthday daw, Baby Zacarias.
2: Happy birthday!
3: Kaya nag-celebrate silang birthday today. Happy happy birthday sa inyo ang tanan mga katropa. Murag kahila ko lagi ko. Kay kana daghan ako na napud ko na dumduman nga mag-birthday.
1: Ayaw kita og hilagda kay manawag gid ni kinabti.
3: Na ko na dumduman pud nga mag-birthday karon. Happy happy birthday.
1: Happy the birthday, 22 man to. Og ma advance happy birthday kay katropang Marlo Flores.
3: Oy, happy happy birthday katropa nga Marlo Flores.
1: Bantog ra kay sige sige. Siglabay-labay ana siya nga SM ang imuha ang 5000.
3: Birthday di ay. Og itawa sa tanang nag-birthday karong adlaw and kay Baby Zacarias, good morning and happy happy birthday sa inyong tanan.
2: Makanta ba mi?
1: Kailan mo ni? Magkanta ka?
3: Dili na. Dili na kay ako na i-reserve ang ako ang tingog katropang jazz.
1: Atong kantahan sila.

0: Ayan, Ma'am Romilita Bacaro, good morning. Katropang Sir Jazz and Ma'am Jovit,
1: Jazz
0: always
1: Fir,
0: ko. Oh, naminaw. Ako lang i-Jazz kay Fir Mangod, ano to mo yung katropang Jovit. No?
1: Talaga ka, Jazz Fir.
0: Watching from Bliss, Bago, Aplaya. God bless you always. Salamat kayo. O si Irak Sumandila Piña sa Maymawab, good morning.
1: Good morning sa inyo ang tanan ha. Nagpadayong nagpaminaw karon. And of course, katropang Jazz, nagtanaw sa tuang Facebook Live ning oras sa mga katropa. Pag-comment pa mugdaghan diha para mas daghan ang inyong entry para sa tuang raffle.
0: Ayan. Alas 9:44 na mga kaigsoonan.
2: Sentro.
0: Now, ang Pilipinas karon katropa nakatala og sobra 4,600 ka kaso sa HIV. HIV?
1: Human Immunodeficiency Virus, mga katropa.
0: Sa first quarter, katropa niya, Jupit, no? Atong larohon sa first quarter,
1: na. That's January to March, mga katropa.
0: Ayan, naausab mga kaigsoonan, nag-average kini og 51 ka kaso matag-adlaw. Grabe, no?
1: Grabe, taas kaayo ka to.
0: Every day, 51 kakaso mga kaigsunan
1: sa
0: HIV. Sa
1: tibok na sagna
0: na. So, asa niya mga lugar mga katropa? Anong atong pangutan na ani mga kaigsunan sa tuwag pulso ng Pilipino unya kay katropa ka Jun Marata. Kung sa kay maayong himoon sa gobyerno para dili mo musaka o musulbong kining ihap sa kaso sa HIV sa Pilipinas, katropang Jube. Kamuda, mga katropa nga nagpamina, unsa kay maayong himuon either sa government o ba ngadto sa tuang mga kaigsuonan, unsa on pagpasabot kay nanakaron sa modern technology, katropang Jovet, no? Kung baga moingon ta og dali nga madala or ma-influence mga kaigsuonan, grabe nga maka-influence ang kinikya social media sa unsa man ang himuon sa isa ka bataon or bataon o dili mga kaigsuonan. Kumbaga given na nakatropa na adiha, gani di ba na yung mga pages katropa nga Jovet nga mo hanyag na online.
1: Naana, gani.
0: Katropa kani adto sa akong nabal-an ang katropa Jovet, madto pagka beer house.
1: Para pabago ka makita katropa.
0: Madto pagka dito sa mga kanang da sa central. Ya, nga mga lugar unsa pa nga mga lugar nga dunay ana ang mga kaigsoonan nga kanang bitawng kuan ba kanang sa tawag ani katropa Jovet
1: kanang lugar sa ano
0: mga short timing.
1: Lugar kung asa makakita og temporary happiness.
0: Temporary but kanang
1: delikado.
0: Delikado. Delicates mga kaigsoonan.
1: Delicates kaayo. Very
0: now,
1: delicate.
0: Ato balik kay katropa ka Jovet. Subay kini sa information gikan sa Department of Health mga katropa, 1,104 o 24% sa mga bagong kaso na kini sa advanced HIV stage na sila o kining sa dihang ma-diagnose katropang Jovet. Advanced stage na ba silang
1: ano
0: mabalaan
1: nga grabe na sa HIV? Katropang Jazz. Ni grabe na bago nila na balaan na doon na di ay sila'y sakit ng HIV, mga katropa. Kuan pud katropang Jazz sa quarter pa lamang. Ginoon kining 51 a day no na mga kaso gipasabot nga doon na siya decrease of 11% kung itandi nato siya sa same nga period sa nakalabay nga tuig no. 57 cases per day last 2025. However, mga katropa, gipaklaro nga alarming gihapon siya tungod kay ang age bracket nagkabata katropang Jazz.
0: 95% sagad mga kaigsoonan mga lalaki og usab mga katropa nagkabata no kining sa napiktuhan ani sa demographics nila nagkabata 15 to 24 mga katropa, 30% mga bag-ong infection kini. O usab edad 25 ngadto sa 34 anyos, 42% ang ihap ani mga kaigsoonan. So magtaubos katropang Jovet, no? Kumbaga ang transmission ani ba,
1: kumbaga nagkabata,
0: nagkabata usab ang katong mga napiktuhan o baka kini nagapositibo diini mga kaigsoonan. Transmission ini sexual contact, nagpabilit gihapon nga primary mode sa transmission, 95% sa mga kaso mga kaigsoonan, and predominantly diha gyud sa male having sex with males.
1: Male.
0: Kanang gitawag nga M2M.
1: Yes. Kumbaga, lalaki to lalaki mga katropa.
0: Male to male.
1: Male to male, no? Ang usually reason nga nung taas ang kaso sa HIV diri sa nasod. Diri sa Davao region.
0: Sa Davao region katropa nga Jovet.
1: Sa Davao region mga katropa, no, based sa to ang nakita diri, naatay natala nga 263 ka mga bag-ong kaso na siya katropang Jazz, no, sa HIV cases.
0: New case na.
1: New confirmed HIV cases ni diri sa first quarter pa lang kana sa 2026. So kumbaga nabutang ang Davao region mga katropa consistently sa top 5 nationwide katropang Jazz nga taas ang kaso sa HIV. Sulod ta sa top 5, consistent mga katropa. Anak ang
0: laing nga rehiyon, laing region.
1: Noon, naadiri ang National Capital Region kung asa dun ay pinakataas nga kaso, ang Calabar Zone, Central Luzon, Sacsayhuaman, and lastly, ang Davao Region. So, pero medyo ta makasulod mga katropa. And majority sa mga kaso, no, diri sa Davao Region, na asa ang edad nasa 15 years old to 35 years old katropang Diyas. Muna siya ang most vulnerable na mga ages, no, nga dunay kaso sa HIV diri sa Davao Region. And gani katropang Diyas, padayon ang paningkamot karon sa tuang gobyerno sa Davao Region para sugpuon kining kaso sa HIV. Doon ay mga gipang mention diri ka tropang Diyas kung asa pwede mo duol.
0: Kumbaga,
1: no?
0: Kung somehow kanang feeling medyo, ni mo oo, nga lahi man doubt. Natin ibati, magpa-check ka dito and confidentiality ka tropang Diyas, Jovet, dili ka i-mention o dili ka ibutsyag sa public.
1: Ayaw magkabala ka sa confidentiality mga katropa, inyuhang privacy, ginakip jud na. So doon ay mga testing areas, testing center sa Davao Region, specifically diri sa Davao City mga katropa, ha. Kung asa pwede mo dool, katong dunay mga doubt, no? Katong feeling ninyo lagi naka-experience ingon ana, so gusto mo magpa-test para sure na sa SPMC, Southern Philippines Medical Center, duna poy testing center diri sa RHWC or Reproductive Health and Wellness Center, tapos sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, no, and the Davao Doctors Hospital. So pwede mo magbisita, pakonsulta, no, kung adunay doubt ninyo ang gibati mga katropa.
0: Now, usa ang mga factor ani posible katropa nga Jovet, no, kining mga tag surge, pagdaghan, pagsaka, pagusbo sa kining mga kaso, unsa ang posible kaya mga kaisunan nga hinugdan ani, no, kung tag unprotected sexual contact, posible katropa nga Jovet, kumbaga amingon ang mga eksperto nga dapat mo na iyong himoon kung adunay sexual contact apan ang uban muhimo tapos daghan pag ang ginakontak.
1: Yes, multiple ano pag katropang Diyas doon na pag multiple partners. Unya wala kakabalo ang imuhang one of your partners mga katropa nag-engage pod into male to male na sexual activity. So delikado kayo ba, and ang transmission is paspas kayo. Na observe na to nakatropang Diyas, especially karon, no. Grabe na kayo karampan sa social media. Nakita na to na nagani, ako lang lakbita nakatropang Diyas na nagani gitawag karon ng mga swingers, no. Swingers. I don't know if familiar ka. Lahi,
0: ang akong na basa lang walker.
1: Walker sa dati, no. Siguro around 2022 to 2024.
0: Ang libo gani ko na ko nang walker sa muni tigla ko ni kay walker man.
1: Murag tigla ko online. Murag ana gid sa katropang Diyas. Ingon ana ang dating, no. Ano lang ha, pasensya lang gid sa nag-engage ano nga work mga katropa.
0: Mga trip actually nga nigawas kana mabasa
1: actually,
0: po na nato.
1: Magud ginahimo nilang panginabuhian katropang Diyas.
0: Sa una pa man nga panahon katropa ka Jovet, nagkalahi lang, nag-evolve lang, naglahi lang ang mga terminolohiya.
1: Karon na sila gitawag na swinger.
0: Swinger.
1: Ano na to na i-research na to.
0: Ang swinger, ang walker tigla ko, ang swinger ibalhin-balhin
1: nila bilabay. Kaya yung swinger katropang Diyas, mostly swinger couples ni sila, no. Kana bitaw.
0: Kambyo-kambyo.
1: Oo, couple ni sila nga do na sila share vision nga mo engage into different sexual activities with other.
0: Kumbaga nagsabot sila.
1: Yes, sabot sila na sila shared.
0: Kumbaga couple sila pero wa ta hilabtanay kay panginabuhi man niya to, ha. Himo ka da, himo ko diha, ipon na to kita ana.
1: Or baka ha silang duha musulod mismo silang duha. Mangita sila other party nga mo engage pud sila, ha. So
0: tapos lang duha ang mo perform.
1: Yes, naa silang duha. So ingon ana na ang lahi na dati walker.
0: Isa-isa lang to.
1: Karon ingon ani na mga katropa. So nakita na to ba ang possibility nga mas mo spread pag yud ang sakit.
0: Mas mudaghan
1: pag yud. No, naa na ni online, rampant ni online.
0: Possibility ba na katropang Jupit gumikan na indulge la ani nga klase sa livelihood, kung livelihood ang tawagon, gumikan sa kapitos?
1: Oo, possible katropang Jupit.
0: Mobalik ba ta sa poverty nga problem sa Pilipinas ani mga ka so na.
1: Actually,
0: eh, mahulog ba nga easy money? Kumbaga, kung kaniyan to, mag-posting ka diri, no? Modesty aside, ako ba, no? Mag-posting diri, kay muna ni atoon sa mga ilahang mga suki, kinikaroon lahi ang transaksyon.
1: Lahi
0: kung
1: na.
0: Online
1: pwede
0: na. Pwede ka i-PM, pwede ka mo
1: mag-post pagid ka tropa Diyas.
0: Mag-post ka dito.
1: And ang nakaano pagid ka rin mga katropa, ha, para aware lang po ng tanan, dunay na yung mga Facebook pages. Facebook group.
0: Then, nang group po, posible nga nagtakuban lang as spa, as massage spa, or any, ana, nga, kining negosyo. Actually, di ba kaniado na ito'y gire sa Davao City? Nga, yeah, nag-offer dahi. Spa siya, ba't nag-offer siya?
1: Extra.
0: Extra. Extra mile mga kaigsoonan.
1: Namang guyuban ka tropang Diyos, no? Kumbaga, ang reason nga nung ni-engage sila sa ingonani, kay para daw dili sila maka-cheat. Mm. No? So, murag mo uyon na lang sila nga ingonana ang ilahang...
0: Pakuksabot, nga nung mo-engage sila ka para dili maka-cheat. Oh. I-explain na ka-tropang
1: Diyos. Kumbaga, ka-tropang Diyos, na sila i-shared, same gani sila o kuan nga, para dili ta mag-cheat, sige, murag open relationship ang tawag na ka-tropang Diyos. Open relationship. Kumbaga, both parties, dunay consent, dunay full knowledge and full approval na mubuhat sila ingonana. Musulod sila sa ingonana nga activity. Ang uban pod ka-tropang Diyos, pwede pod nilang... panginabuhian. No? So, doon naman ko yung mga tao nga gapangita o paano ba na ko sa ingon nga dili kaysa vulgar kanang kumaga tulugod. Tulo sila ba?
0: Kanang basa tulo.
1: Basa tulo sila. Sa
0: kanang meaning na katrupang bal?
1: Sa kanang tawag na three.
0: Ubalo si katrupang bal kinakabalo. Threesome.
1: So, nay uban nagapangita o ingon ana. No? Kanang gusto sila mong engage kung ingon ana. So, na i-couple nga mo offer sila, mo niya mong presyo, mo na tubuhaton.
0: Kaming duha mo...
1: Kami nga mag-partner ang imuhang...
0: Uban mida sa imuha.
1: Yes. Oh. Ingon ana, katropang Jazz ang... Oh. Sa ko ang... Sa pag-search na to, aning swinger. So, isa ni sa mga nadagdag karon ron, nga nung doon ay posibilidad nga nagkataas ang kaso sa HIV.
0: Mga transmission, yes. Ana, mga katropa. Now, ako gi-ano di katropang Jubit ba, kanang ang poverty ba, mo ba hinungdan sa pagsaka sa HIV? Ingon pa sa mga eksperto katropang Jubit, dili siya directly nga hinungdan. No?
1: Possible, directly.
0: Kay naglambigit mo kuni sa behaviors, structural inequalities, o usab ang dakong risgo sa transmission, mga katropa. So, lagi sa attitude sa tao.
1: Oh, oh.
0: Kaya, bisan pa man kung, sample, nakay kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Adunahan ka, ambungan ka, guwapa ka. Gusto lang dyan ka mo engage yung nga ng klaseng mga activity.
1: Diba? For fun. Oh. Napo iban, for fun lang.
0: Hangtod nga matingala ka, party people, kayo ba?
1: Yung ending.
0: Ang ending ani, may nga na, makalitan, uy, hala, no, nagpositibo mo, positibo ko. Asa ko ato nga nagparty, asa ko ato nga club ni Addo. Isa to ko mga kaubanan, no, nahubog ko. Ang isa sa...
1: Wala na.

0: ng mga katropa. Pwera aning mga nag-engage lang for Kalingawan, no? Delikado siya katropang jazz.
1: Ayan. Ito bang bal, atong i-check si katropang Jun Marata sa toang pulso. Sa imasulti sa toang mga kingsunan karon, kumbaga kung nisaka man ng kaso sa HIV entero Pilipinas, o sa may maayong himoon sa gobyerno. Given na mga isunan nga sa kagalingon, doon ay self-discipline ngadto sa mga residente o baka sa citizen, mga kaingsunan. But so far, kung drita mo, giskot na katropag Jovet mismo ba? Kung sa gobyerno nga side. Kay kumita sa gobyerno na aman.
0: Mm-hmm.
1: But unsa pa ay mas maayong himuon sa gobyerno para ma-address kini nga concern sa tuang community, sa tuang palibot mga kaingsunan, no? Kaya umanta kabalo katropang Jovet, atong ka-istorya, positibo di ay, di ba? Atong ka-istorya, pero mm-hmm. It doesn't mean, ha, ang mga katropang, ato na silang gi, ano, kanang isa na, kanang gi, writer man na katropang Jovet ba, gi,
0: discriminate.
1: Oh, oh. Kay, dili man, ingana, dapat mga kaingsunan. But, so far ba, kung baga, na kay ma-meet, somehow, unya mahimo mong couple, mm-hmm. Nya naglumhilom ra putong isa.
0: Wala ko dai sa nagtingon.
1: Tapos doday ni hitabo sa inyo ha, din na transmit nito sa imuha. Di ba? Anang
0: mga
1: ikaw mahulog nga victim ba? Nga wa ka kabalo sa iha po, di siya mo sulti kay maulaw po siya,
0: yes.
1: But na siya gi nagpositibo na siya
0: mga possible katropa. Pag katropang jazz, kini bitaw nga mga ano, mga foreigners, no? Daghan na kay mga foreigner diri mga katropa sa tua. Gani Siargao, katropang jazz, isa sa mga example. Daghan ka kayo og cases karon tungod lagi kay daghan kayo og foreigners. And foreigners, bisag kinsa na lang ang sexual intercourse, no? Makay na isa ka ano ana, akong gibalik na katropang jazz
1: na. Diba, sa tong na to gi-share nimo kaniadto.
0: Oh, gi-share na ako nang nga ano siya, kanang foreigner siya and then naa siya sa gawas that time, na nurse, no, nga Pinay. Nag-ingon siya positive siya sa HIV. So ni nag-storya-storya sila nga mag-adto daw sa Pilipinas kaya mga babae wala na daw lagi pakialam kung sa basta kay foreigner
1: mo grab dayon. Grab dito kay apam.
0: Oo, so daghan na day kay siya na infect diri sa Pilipinas mga katropa. So imagine, no, kung magpataka lang ka mga katropa, unsay paingnan, no, sa ato ang sa to kinabuhi kung magpataka kag engage sa bisan kinsa na lang.
1: Okay ra unta kung kuani siya networking.
0: Oh, kumbaga, kay test maayo muna, pasa muna ng test paper.
1: Lahi man ni nga klase mga katropa kay kumbaga
0: dili ka magpadaghan ani.
1: Mo test kadaan mahay liter.
0: Oo.
1: Ana bitaw ingon pa ni Ma'am Lovely Con Lucerna, Sir Josh, na dala lang na sila sa tukso sa panahon, dili nakapigil sa panginhanglan. Wala na po si katropang John.
0: Wala na po siya.
1: Ayan, kaganina pa to ata. Problemado na iyang signal. But anyway, mga katropa, mga isunan. So, unsa kay sa iyong side ba? Sa mga nagpaminaw karon, unsa kay pwede himuon sa gobyerno? Ayun na yung mga program ng gobyerno. Ano yun? Libre testing, di ba? Na yung mga
0: ginahatag na
1: opisina
0: mga
1: matuan, mga testing center na maadto mo.
0: Kini pong ginahatag ng mga protection.
1: Pwede po mga proteksyonan. But unsa kay dapat timon sa gobyerno ang katropa. Eh, kung atumpungan ng mga mungari, mo yung taga-turista,
0: di man po pwede.
1: Di man pwede. O kana, kung isa po na sa hinungdan, mga katropa nga,
0: self-discipline yun sa katropang jazz, no? Self-discipline yun siya. Magikan yun siya sa tuwang kaugalingon nga, oy, dili ka magpataka na lang o kuan di ha. And kung makauyab mo mga katropa o mga foreigner o sa panadi ha, hatag daan o medical tests.
1: Oh.
0: Medical results. No? requirement ni siya ha. Dapat na yung HIV test. Para makita daan na malinis ka bago kita sugton. Ano ba?
1: Ang isa po naman ang katropan Jovet bang patisting yung ako. Then dyan ako i...
0: Aba, sige, pahimo.
1: Kaming pamagod ako ang medical test.
0: Magpaano pamanggod ko? Magpa-test pa ko? Anuhan sa introhan sa nato?
1: Bitaw, seryoso po din nga isugutan ng katropang Jovet ha. Kumbaga, ito lang ni katawa. But so far, mga isunan, nadako ning possibility nga mas grabe pa ang ano ani kining kaso. Imagine mo first quarter ni kadaghan na mga katropa. Bag-o ni nga kaso, dili actually nga muni ang present nga ihap. Muni
0: bago
1: ang present,
0: new confirmed cases
1: so nadugang ni dati sa katong mga old mga cases katropa nga nalista na daan sa Department of Health. So kumintag alarming, it could be alarming katropa nga Jovet, no, kay sa Davao region pila ni
0: 263.
1: Asa ning mga area mga katropa. Kung sample mula ni ang na-test.
0: Na-test. Wala pa ilabot sa mga wala nagpa-test.
1: Wa pud kabalo nga na-transmitan pud ani. Sentro. Kung pasabot nga nahatagan pud og kining ano ba? I mean na either na
0: napasahan pud.
1: Napasahan or nakarelasyon nila or na-customer nila. It could be may sunan sa kinigato 63 dili.

0: ingon tanan nga private, mm-hmm. posible nga katong ingon nimo nga swinger or kining gitawag nga walker. Plus pa ni mga katropa. Imagine na first quarter planning tuiga, 263 na ka mga bagong kaso.
1: Sa mga nagpa-test lang ni mga katropa, paano itong mga wala nagpa-test unya sige engage sa ingon ana ang activities?
0: Ayan. Pwede ba ang atong basulon, kini ato ang teknolohiya karon? It could be.
1: Possible. Kumbaga,
0: napadali ba? Kumbaga, napadali ang transaction mga kaisonan.
1: Makuha mo gud sa katropa just ang transaction easy na kaayo, easy access na pud ka sa mga tapos makita na lang nimo online, isa ka pindutan na lang.
0: Oo.
1: Meet
0: up nila mo diri sa kilid sa Shrine Hills. Ana, niya. Only ako ang quotation, sir. Oh. Ah, grabe.
2: Pinawa!
1: May quotation!
0: Kumidya, kumidya rin. Hindi na seryoso. Pasabot ito, Katropan Jobit. Yan naman ang transaksyon. Mm-hmm. Diba? Diya, bitaw sa katuga Central Bank. Nag-cover ko sa una Katropan Jobit. Oh, larong istorya. Sigo balik-balik da kay nag-cover ba?
1: Favorite ni mo diha.
0: Wala akong nag-transak. Nag-cover ba sa EBS ako dati? Madugay, manang ko itong babae, katong ilang, mother earth nila. Mother nila bang, sir, libre
1: band na. Band mother.
0: Libre na good ka diri, sir. Alam, nikatawa na lang ko ba? Ako'y mulibre sa inyo, gipakapin ako sila.
1: Nabaliktad.
0: Ba?
1: Bahalag ako'y mang libre sa inyo.
0: Ayan lang yun kunyo libre ha in town. Bisa pag libre na nga kuan, anli na. Bahala.
2: Pinawa!
0: Katropan Jobit. So, ako silang baka nang gi-jamming nga katawa bang ako nalang mo libre sa inyo ha. So, gilibre na ako silang kapi that time nga katropa. Actually, ang ilang mga istorya katropan Jobit dahil lahi ba? Maluoy kaya sa ilaha mga katropa. Pero dito ko natandog sa katong duha. Katong murag swinger bito ang ingunin mo. Nga ang isa, ginahatod pa niya dito sa katong posting da sa downtown katropan Jobit. Na yato niya yung partner lalaki ha, yato niya tapos ira pong kwaon pag human ayun kung nga sir na makaya ni mo sa inganing sit up ninyo ang siya makaya man sir kay kapit patalim na yun sila kumbaga nakita na ko si madam katong ilang mother earth diri sa may tagatalumo mo to si mother earth. Madam, naalay ka din, madam. Wala pa man unya pa mo ang schedule. So, katrupa ba? Kamod sila, but actually, pinangga ba sila sa city government katrupang Jobit? Kaya ginahatagan ka sa pagtagad. Katong dati time pa ni FRRD,
1: kaya ganun ilahang
0: partihan o Christmas. Magandang Christmas time ba?
1: Tapos, supported na sila sa pang-medical care nila.
0: Pero wala may nag-ingon sa programa katrupang Jobit.
1: Wala
0: may nag-ingon nga kana sila mo hinungdan sa kana nga grupo. Kaya, it could be lagi kung dihaban nga side or sa mga private katropa nga Jobit nga mahilig party-party,
1: yes,
0: mahilig o engage sa inganing activity but wala diha nga side kanang giingon nato nga nakaposting katropa kay naa sa online sila mga kaigsoon. Sentro. Si katropa nga John Arnold Altibo, smile pa lang po nyo, Miss Jobit Espanyol, parang may nakita kang pag-asa.
1: Aba!
0: Grabe. Isa po na nga pag-asa, bangkiruhan o baka dire sa island?
1: Ayan, good morning. Ganahan ko niya nga ka. Good morning, Miss Jovette Espanyol, ang Barbie Imperial ng XFM Davao City.
0: Wow!
1: Asa daw ka sa iyo? Dito ka na natanong.
0: Kulis mo at mong dagway na Jupri ko.
1: Asa ka sa iyo, manani? Ganahan biya kong mga ganahan.
0: Kung Barbie Imperial magud ko, magud to ka ng slim ka to. Lahi man nga ko makita, diri ka tropa. Dito, oy, mga katropa, ayan, pag nadala sa tukso lagi daw katropang Jobit. Kaya mga, pero sadri manggod sa data katropang Jobit, sagad, lalaki.
1: Yes, mostly ang nagka-HIV mga katropa lalaki due to males having sex
0: uban
1: with
0: uban,
1: other males.
0: Ang uban ka ng lalaki, tanahon, laking atunay, pero naapoy other side niya katropang Jobit. Diba katropang Marbs?
1: Katropang
0: Joff. Ako baka itong pasabot, may sunan nga dual citizen ba? Lalaki tanahon, pero napo siya something makita po sa lalaki.
1: Female by heart.
0: Ayan. Ilapon ng disposition. So ato po na silang respetuhon katropang. Atong oras, alas G size na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Ingon ampingan.
2: Nganong kalit mang gibiyaan.
5: Paklarek sana!
6: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Clarex!
10: Exciting!
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!

0: Sentro.
1: Alas 10:15 na katropa, balik ta sa programa ka Sentro.
2: Good morning sa mga katropa na to nga pabilin gihapon nagtanaw sa to ang Facebook Live karon katropang Jazz.
1: Katropa kinsa gud ni mga kaigsoonan, no?
2: Who you?
1: Who you? Ato gabalikan taon-taon katropa ka Jubit. Basta na yung mga mensahe katropa ka Jubit sa to ang hotline.
2: Ayan,
1: ato gi-check mga kaigsoonan kay kini atong huyo. Dali ra kay ni tag-aron katropang Jubit oi.
2: Pinaka yun. Pinakasayon karon katropang Jazz sa ganun. Ayan, oy, good morning di ay kay katropang Sir Paul, no? Diri sa may Tibungko ning Dakbayan sa Davao.
1: Ayan, good morning kanimo da, sir.
2: Sir Alex Kabuhayan, nagpaminaw pud karon katropang Jazz diri sa may Maa People's Village, Davao City.
1: Ayan, kinsa ni siya mga katropa? Ha?
3: Sa ngayon masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.
1: Ayan.
2: Ayan, oo. Oh. Oh, wala na paano katropang Diyos. Walang gidugay-dugay katropang Diyos. Okay, doon na dahil nitawag, no? Ayan, good morning, sir. Pangalan, address, and unsay tubag. Ay, wait lang. Wala na ito na
1: kusgan.
2: Oo.
4: Morning.
2: Yes, sir, morning.
4: Paul ang Tibungko.
2: Sir Paul, sa may Tibungko. Sir Paul, kinsa man to ang ato ang huyo karon?
4: Sa
1: si New Secretary Castro. Ha? Huh? Sure, na, sir. Tagang-taga-chance.
2: Tagang-taga-chance na mag-change imong mind.
4: At hindi na, sa tingaw palanggaan.
2: Si kinsa, sir, si?
4: Claire Castro.
2: Si Ate Claire?
1: Unsa may ano, kung sure na ka, unsa may posisyon ni Claire Castro sa gobyerno karon, sir?
4: Undersecretary sa PCO.
1: Oh, di
2: basta-basta.
1: Walang ito may money. Congratulations, sir!
2: Congratulations, sir! Grabe.
1: Dali ra kayo, gitonggi diretso.
2: Kuha dayon.
1: Kuha diretso.
2: Ayan, Sir Paul, at tangi lang ha kay atoa nang i-process ang imuhang daog karong adlaw. Congratulations.
1: Ang uban nato nagpanikad ba?
2: Ah, sige, Sir Paul, i-text sa mo imuhang GCash number kaya ito ipaprocess kay katropang Joe.
1: Greetings mo da, Sir Paul. Greetings mo da sa may Tibongko. Pas naka-greetings.
2: Greetings mo, Sir Paul. Dili na lang. Dali lang. Dali lang.
1: Wala siya greeting sa
2: ayan, nagkasalamat and congratulations ulit, Sir Paul, diri sa may Tibungko ning Dakbayan sa Davao. Ayan,
1: right.
2: Good morning, no? Sa, uy, katropang Jazz.
1: Atoy, saman. Atoy, paminaw katropang Jubit. Para mayroon nga di mo to si
2: Gani, ipautro na to.
1: Mamani ang atong ano.
3: Sa ngayon, masasabi po natin na warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa.
1: So muna, muna ang iyang normal nga tingog katropa.
5: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa.
1: Mm-hmm.
5: At ang lahat na maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.
1: Siya ang best friend ng bayan.
2: Best friend ng bayan, auntie ng bayan, katropan dyan. Madam Auntie Claire. Ayan. Bitaw, Sir Paul, congratulations. Paabutan lang, Sir Paul, ha. Akatropang Jazz na adi itong mga tropa gikan sa 11 Regional Community Defense Group. Naminaw ka ron.
1: Oy, naminaw. Ay, grabe. Ito ang mga kaubanan.
2: Naglanog-lanog daw ta dito, katropang
1: Jazz.
2: Good
1: morning, good morning.
2: Kaya Sergeant Lauronal, naminaw ka ron, no? And of course, napunta, di ba yung kusay mo ginanapog ko'y kailang mag-celebrate po sa iyahang birthday. Kaya Saki Mestidio, be happy, happy birthday po sa iyo.
1: Ayan.
6: Happy birthday!
1: Kay Saki, sa to? Saki
2: Mestidio.
1: Saki Mestidio. Di basta-basta. Pamatudan yun nga birthday gift.
2: Makatilaw dyan taan na alangan naman katropang Jazz, no?
1: Mag-bisita
2: ta dito.
1: Pareha ugma, na yung mag-birthday ugma. Pamatudan yun na ang birthday.
6: Happy birthday!
2: Alangan naman, mamisita ta dito kung isure na to kung birthday bagyod katropang Jazz.
1: Eh, uban ba yan? Duha ka birthday sa Facebook.
2: Na Kaya nga nakikailang nga kadaghan mag-birthday.
1: Oh, lima na katropa gajubit. Mga importante buhi mga katropa bitaw. Mayong adlaw, Ma'am Grace Bermudez, Freddy Loses. Mayong adlaw katropa, inom tagi sa Anton Plus Coffee. Coffee, karon dilita ma-high blood. O pa dilita ma-high blood daw, ikon pa ni, ano, ni Ma'am Grace, no? Karina TCL, kilala ko na yung huyo. Wailain, magpasurok sa akong dugo. Gikan sa palasyo. Good morning, Sir Jasmam Jubin.
2: Ayan, little note, magpasurok dito sa inyo ang dugo, mga katropa.
1: Oo.
2: Kaya ano, kanang, ano magod siya katropang Jas? Kumbaga, siya magod ang shield ng, ano ngayon, ng Philippine government. Or, the siya administration
1: ang,
2: mismo.
1: Siya ang tagapagtanggol.
2: Tagapagtanggol.
1: Tagapagsalita.
2: Oo.
1: At tagapag ano kini nga tawag ani
2: kanang siya agid ang tinkler si Auntie Claire ang tinkler
1: she clears the way and she clears the statement and of course she defends the president.
2: Bitaw, no to China, yes to ICC, mga DDH.
1: Sa mga DDH, Davao Doctor Hospital ni Mama.
2: Kusniton
1: ko ni mga buga. Mga DDH, mga emails, Davao Doctors na yung pasapit.
2: Ay, good morning ha sa mga nag-subaybay paghihapon karong pakusgi pa na inyong radyo diya mga katropa. Kaya daggan patagisgutan karong adlaw.
1: Ayan, ay report si katropang Marvin Ibano. Update at ani posible katropang Jovet Dribanda sa akining trash. Lied. Hindi ang punilan. Trash man ni katropa nga Jovet. So, trash lied din sa may Carmen, no? Carmen area, Davao City, mga kaigsunan. Ato ganing i-check, tama ba? Katropang Marvin, or dahil niyang report. Dari karon. Or PDI 11, nakadawat og mga donasyong lamisa og bangko, no? Gikan sa isa ka universidad, mga kaigsunan. Para asa ni pila ni kabuok ka katropang Marv sa usaba update da sa maong hitabog ka trash line sa bay Carmen Davao City katropa natos balita katropang Marvin Ibano live report Marv
0: formal na nadawat sa PDEA Regional Office 11 ang mga lamisa o bangko nga donasyon kini gikan sa faculty and staff sa College of Criminal Justice Education sa usa ka universidad dinhi sa Davao City, particular gikan sa University of Mindanao. Gipaygayon ang turnover ceremony sa mismong opisina sa PDEA 11 pas alas 9 kini sa buntag ni Milabayng adlaw sa pagpanguna ni College of Criminal Justice Education Assistant Dean Nestor C. Nabe. Ana matud pa sa 30 ka mga plastic chairs ug unom ka mga lamisa ang nadawat sa ahensya sigun pod kini ni PDEA 11 spokesperson Noli Dima Andal. Din padayag sab og pagpasalamat ang maong ahensya sa walay puas ka suporta gikan sa academic community sa UM alang sa mga programo ug inisyatibo sa ahensya ug gibutyag nga dako kini og tabang sa pagpalambo sa operasyon sa opisina ilabi na nga makatag kini og dugang convenience sa mga personahe ug mga interns sa matag higayon nga adunay conferences, seminars ug training ug uban pang mga opisyal nga mga aktibidad sa maong buhatan. Among hitabo nagpakita kini sa ligkong nga partnership tali sa UM ug PDEA sa pagpasiugda sa pakiglambigit niini sa komunidad, pagserbisyo sa publiko ug pagpaambit sa commitment niini ngadto sa nation building ug advokasya sa hugot nga pagkigbatok sa illegal nga droga. Sa pikas bahay ni mga orasa ato pag gipaabot ang dugang pangatubag gikan mismo sa barangay kapitan dinhi sa may barangay New Carmen labot sa tukma niining or kini mga update sa sitwasyon sa mga evacuees apan so far sa ato ang pakiginabi ning ni Bilbao adlaw kang kapitan gipasalig niini nga kanu ang barangay kanunay nagamonitor sa sitwasyon sa ila mismong mga apektadong residente labi na sa pag pakikoordinar usaba sa mga nagkanayang departamento gikan sa Davao City LGU sa paghatod niini mga nagunang tabang alang sa mga residente ang kasamtangan na temporaryong nagpasilong dinhi mismo sa barangay gymnasium sa barangay New Carmen o gresada sa barangay health center sa nahisgutan na nga barangay mga katropa. Naganinulot niini ato panahinabi ang gikan sa CSWDO mismo si Mama Perny ibutyag niini gani ka nag-awag kini ngadto sa mga residente kaya ang akini sa kapin o sa gastos ka mga pamilya ang naapektuhan manggod o posible matod pa kini nga madugangan ang ihap sa maong mga pamilya kay ana sa 200 subala ni kapitan si Balyos nga nasa 200 ka pamilya ang residente dinhi sa may Purok 8 sa naisgutan nga barangay oga sa kasamtangan giawag ang kini mga evacuees nga kung mahimo mobalhin oga kining pagpasilong or temporaryong pagpasilong din sa may Los Amigos kana ang pag-awhag alang sa tukma pun labi na kining kinahanglan gyud in town ang tubig gawa sa pagkaon na mga katropa. So aron mahatagan og tukma nga pagtagad ang mga panginahanglanon nining mga apektadong residente. And isa po nung ikumpirma sa Davao City Police Office mga katropa nga ang sitwasyon diri sa operasyon nga ginapahigayon karon sa mga otoridad dinhi sa naglandslide nga sanitary landfill sa barangay New Carmen ilalom na kini sa search and retrieval operation. Humana na sayran nga adunay duha ka mga senior citizen ang na-missing human sa pagdahili sa maong mga basura, mga katropa.
1: Alright, Katropa Marv, salamat sa kining impormasyon.
0: Yes, mo ka na itong update sa itong pagpanubay usaban ni Panghitabo diri sa may barangay New Carmen ng siyudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Evano, XFM News.
7: XFM Katropa!
1: Magsalam, Katropang Marvin Evano. Update sa kining trash mm-hmm. light katropaga Jovet o kusab katong donasyon. Donasyon sa kining UM ngadto sa PDEA, mga bangko.
2: Mga bangko og lamisa daw katropang Jazz.
1: Labang nga nakatropa ngadto mismo sa maog ahensya.
2: Aba, di basta basta katropang Jazz, Megs Imperial daw, dili daw Barbie Imperial. Megs Imperial daw ingon ni Sergeant Lauronal. Anaagid ko ni Iro adyo ko ninyo diha sa RCDG.
1: Kaya ko magtanaw siya mo, dol-dol man siya dili sa kay Mix Imperial or Barbie Imperial. Mas dool siya kay Juan. Ako yung mention to down.
2: Ayan.
1: Ma'am Grace, meaning anay katupan siya beto sa DDH.
2: Ano siya yung meaning
1: din? Hospital. Die Hard Duterte Haters.
2: Mo na iyahan DDH. Tingala ko yung Davao Doctors Hospital. No, DDH, Die Hard Duterte Haters.
1: Haters. Oo.
2: Ayan, katropa nga Romelita Bacaro, God is good all the time daw.
1: Oo.
2: So, huwag na tayo magsapot-sapot mga katropa. Kung gisapot ka diha, paghigop lang ug Zantohon Gold Coffee Mix.
1: And of course, ito aga Premium D3 Coffee Mix sa tropa nga Jovet.
2: Ang Premium D3 na ito mga katropa, no, doon na siya yung mangustine nga makatabang. And of course, Vitamin D3, katropang Jazz. Tanan nga mga ingredients nga nasa tuang kapsula no sa Premium D3 na sa tuang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Doon na po ni Virgin Coconut Oil o Moringa Seed Oil Extract para matabang na ito panglawas. Sabi na kung medyo galuya ta, wala tayo kusog, no? Kanang kapoy kayo for the whole week and then mag-weekend na, dagan patagbuhaton sa weekends, dapat boosted ang ito ang panglawas mga katropa. Energetic ta, pinagi sa pag-inom mag-premium D3 Coffee Mix.
1: Alright, mga kaigsunan. Sa ito ang trending katropang Jovet, sa ito ang trending karong buntaga.
8: News Hot Hashtags Intriguing Unsa di ay ang trending?
1: Unsa ka ang trending mga katropa? Katropa, unsa ba kaha?
2: Ang trending na po na ito katropang Diyos, kasal-kasal na sad ni, oh. Allergic raba ko na mga katropa. Pero matin pa sa ito ang trending. Lalaki, nagtakuban nga bride sa usa ka kasal.
1: Mauba?
2: So nagpakaroon ignon siya nga babay katropang Diyos. Sakit may tabuan.
1: Unsa may tabuan?
2: Oo. So
1: paliyaw ko.
2: Atong katan-awon mga katropa. So nakasal jud ay sila.
1: Nakasal sila sa isa ka ride sa kini nga to ang kaisunan. Halin
2: nakasal jud sila.
1: Oo. Anawa katropang Jovet. Onya blind kay na diha mismo allegedly katropa ang pamilya sa lalaki nga kayang gikasal di ay nga kining alleged akin isa ka bride isa di ay ka lalaki.
2: Lalaki pala member pala ng ating LGBTQ.
1: Siyempre tabo na tabon gud. Di ba balot na balot.
2: Pero di wala ba na sila nag-ila daan bago gihimo ang ano ang wedding rights ba na?
1: Nawara ko na mga
2: katropa. Grabe ang cheer.
1: Oh, kasi pre, gikilig good. Oh, ikaw kani, bago na ka nagkatambang ug kasal, gikilig magani ka.
2: Oo, gani. Ikaw
1: katropa Jopre, gani nga. Ano siya, how I wish nga ako na po na diha sa kining palpit. Ana, di ba? How much more kana sila da katropang Jopre niya community na sila da katropa. Bata pang lalaki, no?
2: Actually, bata nun pa ang lalaki.
1: Tugutog po, tingli posibili, di ba? Ayan, mga kaigsunan.
2: Tapos ilahang na found out mga katropa na ang ipakaslan niya. Ano di ay?
1: Actually, ang investigation
2: ayan,
1: pa ni Karon.
2: Ayan, ayan. Nag-i-open na katropang Jazz.
1: Ayan.
2: Pero hantod dara lang siya.
1: Kumbaga, tingali, ang lihok ani daw babae, feminism kayo ba? Feminine kayo katropang Jovet. And mismo ang kining mga, ano, kining mga pamilya aning lalaki, hindi kapansin nga kini di ay lalaki din, hindi nagpaka-babae.
2: Oo. unsa ka kumbaga unsa ka ang bation sa lalaki, kumbaga na feel niya ba gi-deceive siya. Baka nang gi-ilad siya mga katropa. 20-year-old na day kini pero batanon pa kay sagnog na 20-year-old nang lalaki. Unya pakaso magpasaka silag kaso against sa kining bride, no? Nga related sa fraud and deception.
1: Oh, kumbaga giilad sila eh.
2: Iilad sila. Tapos basig nag nagdori pa ni katropang jazz.
1: Pa ni palimbang Vice Mayor Junimi Capina nga iya kining gi-channel gadto sa proper authority which is the investigation sa atong kapolisan, no? Kay sa legal remedy ani para mahumat ang tensyon diha kay pwedeng sukuan sa mga sa miyembro sa lalaki.
2: Bisag kinsa gyud katropang jazz kasi sa Muslim community mga katropa ha, sa mga Muslims, ang kasal magud sila katropang jazz or tawag nila nga nika, no, considered na siya as sacred, no, under Islamic teaching. So kung giyaga-iyagaan nila pinagi sa pagpangilad, natural gyud nga masuko sila og muhimo sila og legal actions against aning bride.
1: Sa information ka tropa, no, allegedly ang groom na diskubrihan, bag-o lang niya diskubrihan nga iya dang giminyuan isa day ka biologically male. Sa diyang human sa akining rights ka tropang Jovet. O ilang man nagkikumpronta mga katropa. O isang na found out nila nga nagyo na ito, mo ito ni sila. Ang groom, ang bride ba, na mo ito in town. Kaya, tingali, anak, itong lalaki, saan pa na kunin nga mo ito po niya kuha?
2: Kung ikaw katropang dyan, kung ikaw nasa ano.
1: Kung ako, dejo ko mailan.
2: Situation sa lalaki yun. Naalaka na, gikasal na mo.
1: Nahuman na
2: ang kasal.
1: Yung saon pa man na.
2: Tama din, no? Pwede pangutana na nato sa Sharia law, katropang jazz, kung null and void ba ang kasal?
1: O naman si Sexy Angel diha. Angel sa inhan. Naman si Sexy Angel. Ano man siya? Expert po sa ingana, katropang jazz.
2: Kung unsa ba yun?
1: Sa nigawas nga mga kaning narratives katropa ga Jobet ba ang couple daw nagkita ni sila or nagmeet ni sila katropa pinaagi sa online game Mobile Legends. So onya ilang giklaro nga ilang relasyon pipila na sulod na sa pila ka mga bulan ay ha sila gikasal mga kaingsuonan. So inoon wala na verify ba kung somehow wala ba gid sila nagkita
2: na
1: ma-feel man gid animo nga usab ni ako nga lahi man indag ko manig braso.
2: Di ba? Di ba? Of course kung mag-meet more basic automatic example dugay na sila nag-uyab online and then nagsabot nga magpakasal
1: kusgan man kay niya kung so niya kung kung mag-holding hands
2: dili kita pwede ana
1: magupok man niya kung kamot in tao no kusgan man kayo
2: dili na pwede
1: ang bagtak ani medyo the muscle mo. Makabantay ka katropang job ito.
2: Makabantay job.
1: Labi na kung lalaki mitikuloso kayo.
2: Siguro sa family lang kaya nga, siguro.
1: Dugo abanig sa mani kanang mura manig brusko mani akong anong brusko pa mani sa ko. Ko aning ako ang bride to be. Anak mga kaingsunan.
2: Sa ano lang siguro? Sa ano lang siguro katropang Jazz? Kining sa family sa lalaki.
1: Ni reklamo gyud intan ang Muslim community kay daw gigayagaan ang ilang rights mga sa pagkasal. Kay bawal ang tumboy o ganang ano katropang Jobet lakin on or binabae nga mag ano ba ikasal sa ilaha katropang Jobet. As per information anak mga kaingsunan.
2: Malalaman natin katropang Jazz.
1: So, na priso ba ya in town?
2: Ang kining bride.
1: Or I mean, kanang gireklamo ba?
2: Gireklamo.
1: Bride o groom? Naglibog ko sa iya kung bride ba sa groom.
2: Mga na mga katropa, ayaw sa dyan magpakasal kung dili sigurado ha? Ayaw dyan magpakasal.
1: Okay, nakong ipangutan na mapakasal ka, nato itubag.
2: Dele lang.
1: Grabe yung wagas lagi.
2: Magpakasal. Dele lang. Inyo na lang sana.
1: Dahil ko man, na may duri daw katropang Jobet nga 50 million.
2: Dele lang gihapon. Kaya basin pag ano, pagbasin pag human sa duri niya, nakasal niya, bugbog aburn na ang
1: abon. Kaya paggawas, ba't ako na kayo gano'n na ba? Lison kayo in town nga kumbaga looy ang kababaihan nato.
2: Bawal sa Muslim ang bakla og tomboy. Matid pa ni Ma'am Grace. Nga si Katropang Juliana pod, Sir Jazz, Ma'am Jubet, nakatawa ko sa muito. Ibangga na lang ang ilahang parehong muito.
1: Ito lang ibaligtad kay para di kayo.
2: Di kayo lai. Bawal na sa Islam, haram na. Yes po, haram po yan.
1: Pero anyway, katropa, gi-channel na ni Mayor, no, ngadto sa otoridad, no, sabay mo na, nilabi na sa pating suku, good in town, mga kaingsunan sa pamilya sa laki. Ito ni Ma'am Grace, broom. Labi na ito ang mga
2: listener.
1: Mga bright niya ito mga listener. No?
2: Bright dyan kayo.
1: Ang tawag daw sa katong lalaki nga nagpaka-bride. Ang tawag, broom. Tama gin ma'am, broom. Latuson siya og broom. Broomstick ana mga katropa. Bitaw alas 10:35 na mga kaibutan. Wa na tayo igong oras pa sa tuwag pa nagabunuban ang oras din na ato, ang panahon din na mag-igo. No? Mag dungog-dungog ta katropa karong adlaw Lunes na pud mga kaigsoonan.
2: Yeah, same time, same station gihapon katropa XFM 89.1 sa dial sa inyong mga radyo.
1: Oy katropa, karong June 26 na ay concert aga Tanduay
2: Fest.
1: Ay ticket katropa ng Jubit. Nagusto na lang bigaan sa T5.
2: Wow! So, ako sa dili ko sa ticket. Dito ko sa T5.
1: Sa T5 ka. Ikaw ang tambong dito sa Crocodile Park.
2: Dili ko sa ticket.
1: Pohon katropa, no? Ato pa nang ginaplastar. Oh. Manghatag ng ticket dari mga
2: kansyon. Wow! Tagin ninyo para sa, ano na siya?
1: Five first.
2: Kanang concert. Wala pa to be announced pa pod kung kinsa ang banda.
1: Na mga banda. Ano na i-announce po ni katropa. Ayan, teaser lang ang mga katropa. Salamat sa pakikuban sa XFM Davao, mga isuna.
7: Sentro.
1: Alang sa tugang impormasyon, bisitahan nga to ang page.
2: XFM Davao Katropa Digital. Ingon man atong Sentro Media Facebook page. Ang atong YouTube channel, mga katropa, Katropa Digital.
1: Ayan, katropa. Kanya po, alas 12 ang tuwang XFM News Nationwide. Yung makauban ni XFM Mega Manila. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa ubos nga lagad sa hanginan, katropang Juvet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magunsa sa programa Gasan Centro. Kamatuoran ang Sandigan.
7: Centro.
9: Kaklarik sana.
1: Oras katropa, alas 10:36 na sa buntag.
7: XFM.
2: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
7: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
11: Kaklarek sana!
10: Exciting!
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
18: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
19: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon niyo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba ya akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Nagmakamat mo, kuduga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
18: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Suntone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
9: Long have we waited.
10: Tangduway First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Tangduway First Five.
10: Brought to you by Tangduway,
9: the world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Tangduway products in participating outlets.
9: Visit the Tangduway First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
10: Drink responsibly for 18 years old and above.
11: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
12: Kaklarex sana?
13: Exciting!
12: Kaklarex sana?
13: Exciting!
14: Exciting!
15: Rated PG.

0: una, Shikshipa. Chakarun, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: XFM.
2: XFM.
4: Oras ka tropa, alas 11:06 na sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, mga katropa, ani ang ekstra balita ning orasa. Atong kini kanato sa Xanthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, mga katropa, nga dakong tabang aron mabat na nato ang lig-on nga resistensya, lig-on nga immune system batok sa nagkadaiyang mga balatian. Karon sa mga headlines ato ang mga balita.
3: Headlines.
4: Mga katropa, adunay sunog mga katropa ang natala, partikular din hi sa may Ultra Homes Matina Aplaya ning syudad ni inilamang buntaga.
3: Headlines.
4: Samtang pagpangita sa duha ka senior citizen nga namising aton sa pagdahili sa basura sa Barangay New Carmen Sanitary Landfill, ipaubos na sa search and retrieval operation sigon sa DCPO.
3: Headlines.
4: DOE, giauhag ang publiko nga kinabuhian ang energy conservation.
3: Headlines.
4: Mga mutabang kang Senator Bato sa pag-ikyas gikan sa balaod, kasuhan sumala sa DOJ.
3: Headlines.
4: Ug Presidente Marcos sa gipatasan ang minimum import sa karning baboy.
3: Headlines.
4: Oras ka tropa, alas 11:08 na sa buntag mga higala. Karon sa mga detalye sa ato ang balita.
3: Extra balita.
4: Nabot nini mga katropang sunog nga nahitabo mga katropa kung asa gikumpirma sa Bureau of Fire Protection Davao kun sa Davao City Fire District mga katropa. Gaadunay reported house on fire or sunog nga nahitabo dinhi sa may Ultra Homes Matina Aplaya ning siyudad sa Davao. Alas 9:49 ning buntaga mga katropa. Hinon, base sa update nga gibutyag ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrihas, na fire under control na hinon kini mga katropa. Gideklara kining fire under control alas 9:57. Oga gideklara kining fire out alas 10 ning buntaga mga katropa. So gihapon pa dayon pang giimbestigahan ang mao nga insidente kung pilay danyos nini oga kung pilay o kung unsay gipanukaran sa pag-ulbo sa maong sunog.
3: Extra.
4: Sa pikas bahin mga katropa, ipaubos na sa search and retrieval operation ang pagpangita sa duha ka mga senior citizen nga kumpirmadong natabunan sa nidahili nga porsyon sa sanitary landfill sa Proc 8 Barangay New Carmen, Davao City. Sumala ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero, gisugdan ang maong operasyon alas 4 sa hapon hangtod alas 7 kagabi. Partikular kining gitawag nga search and retrieval operation mga katropa. Mag-resume sab ang meeting ining mga malambigit nga departamento ay haipadayon ang operasyon na karong buntaga, karong adlawa. Nasayran nga pugsano na ang gipabakwita ang mga residente sa Proc 8 o gikordo na ang maong lugar sa pagsiguro nga wala na'y makabalik o wala na'y mubalik sa maong area alang sa pagsiguro sab sa kaluwasan sa mga residente. Alas 11:10 na sa kabuntagon mga katropa. Nag-awhag karon ang Department of Energy ngadto sa publiko nga kinabuhian o gimuong lifestyle ang energy conservation. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagtipid sa paggamit og kuryente makabenepisyo dili lamang alang kini sa matag usa apan alang sa tibuok nasod. Ubos sa oras natin sa efficiency or one campaign gidasig sa gobyerno ang power consumers sa pagpalong sa ilang mga suga o pag-unplug sa mga appliances o tanang electrical devices nga wala gamita. Gikan alas 8 hangtod kana alas 9 sa gabi matag adlaw Sabado. Nasairan mga katropa nga sa gihimong Earth Hour ni atong Marso 28 ning tuiga. Gikan alas 8:30 sa gabi hangtod alas 9:30 sa gabi. Sumala ni Garin nga niubos ang demand sa elektrisidad og 145 megawatts. Mga katropa o equivalent kini sa ginagamit nga enerhiya sa 1 million ka mga panimalay. Dugang sa atong ekstra balita ning oras. Nagpasidaan karon ang Department of Justice kon DOJ nga kasuhan ang sibisan kinsang mutabang o padayong nagatabang kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa pag-ikyas gikan sa balaod. Kini ang gipamahayag ni Justice Secretary Frederick Vida dungan sa kumpirmasyon nga naghatag na og kamanduan ang DOJ ngadto sa PNP ug NBI sa pag-aresto kang Senador Bato. Sa pikasbahin, sumala sa spokesman ni Vida nga si Polo Martinez na langay ang pagpatuman sa ICC warrant. Sanglit ilalumpas sa protective custody sa Senado o Korte Suprema ang maong senador ni adtong nakalabay nga Mayo 13. Apan, lahi na matudpa ang sitwasyon karon. Sanglit wala na sa Senado si Senador Bato o gipasura sa Korte Suprema ang petisyon niini nga naghangyog temporary restraining order kung TRO hinungdan nga gipatuman ang direktiba batok sa baong senador. Labot niini gipasiatab sab ni Sir Riza Hontiveros nga pabiling mo patigbabaw ang rule of law dungan sa panawagan ngadto kang De La Rosa nga mo surrender na kini sa mga otoridad. Sa katapusang hadig sa tong ekstra balita ning oras alas 11:13 na sa buntag mga katropa. Gipatas ang karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang minimum access volume kon MAV sa importasyon sa mga produktong karning baboy. Pinagi sa gipirmahan ni ining Executive Order number 116. Gitaas niini ang minimum imports ngadto sa 150,000 metric tons aron matubag ang kakulang sa supply sa produktong baboy ug mas stabilize ang presyo sa mga produkto niini sa merkado. Nanukad ang desisyon tungod sa kabalaka sa padayong pagkailap niining African Swine Fever kun ASF nga mas nagpamahal kini sa presyo sa susamang mga produkto. Tumungsab sa maong lakang aron madugangan ang supply, pagpakunhod sa retail prices, pag-stabilize sa inflation o pagpalambo sa kaayuhan sa mga konsumante. Ugmaw ka to mga katropa ang naglangkob sa atong ekstra balita ning oras. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang Sandigan. Oras katropa, Clarix Kayo, alas 11:14 sa kabuntagon.
5: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Rated PG!

0: Rated PG.
1: The time now is 11:30.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Pagdato tawagong fugitive. Pagpobre, kriminal nga wanted.
4: Clarex, sana?
5: Exciting!
6: Nak, merienda time na!
7: Wow!
8: Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humo, og humo!
6: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
13: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crap Gold ba?
13: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo, isabwag or ipuga. Kaya ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
14: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Crap Gold na ta.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Long have we waited.
17: Panduway First Five.
16: Zach Tabudlo.
17: Woji.
16: December Avenue.
17: Parokya ni Edgar.
16: And Kamikaze.
17: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
16: Panduway First Five.
17: Brought to you by Panduway,
16: the world's number one rum.
17: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
16: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
17: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
16: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
17: Drink responsibly for 18 years old and above.
18: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
0: Rated PG!

0: exciting summer manakatropa.
1: Ang saya summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa pagpapatuloy pa rin po ng conference finals.
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson na nanawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng OSAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privileged speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Gayunman pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang imbestigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority bloc ang nakatakdang mag-interpolate sa privileged speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismong Senado ang magsasagawa ng imbestigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Boba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police ng mga tracker team katropa. Ito po sa paipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatao karapatan na pantao, gayon din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ng PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinuwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Gate ni Attorney Israeli Totorion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumataka sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
2: XFM News Nationwide.
0: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato De La Rosa na itinuturing ng ampugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation, lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa manakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
2: XFM News Nationwide.
1: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso, at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. Habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Tutol, mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Gerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato De La Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
2: XFM News Nationwide.
1: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito, mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas na opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibog at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
2: XFM News Nationwide.
1: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Itinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health, mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa mga ito ang nasa advanced HIV stage na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
2: XFM News Nationwide.
1: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyunan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
2: XFM News Nationwide.
0: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Nagkasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higil sa pag-iwas sa karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay mahalaga ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide. Para sa XFM News Nationwide, live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
2: Balitang regional.
0: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maldigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
5: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maldigao, Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ang dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator, dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
1: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Porok Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protektor ng suspect dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Tetro pa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
7: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen, rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
6: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wilder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctever, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayon man, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting, ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon, ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny, ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi o pamatukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sulfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
8: Ulo at mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatnan ng isang magsasaka sa Barangay Apiat, Aurora Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka, kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan ito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Na nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jairo Cruz, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, yung mga binabantayan, may binabantayang low pressure area sa Silangan ng Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya't pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ng biglaang thunderstorms o buhos ng ulan sa hapon niyan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level sa dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya't pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated. Sabi nga para makaiwas sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 linggo na pagkaantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktor at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3 nakas sa bawat kapsula. Nakuha ng New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang 2 koponan mga katropa kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12.31 na ang tamang oras katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM 89.1 Davao City.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Are you looking for graphics?
9: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
12: Clarex!
13: Exciting!

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ang atin pong kumpanyang Years to Health. Ako po muli ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuuy. At sa ngalan po ni Dr. Algie Bakla, ating pong partner dito sa atin pong programa. Sama-sama po muli tayong magkarinigan at mag-usap patungkol sa atin pong kalusugan. Malusog na tanghali sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan din dyan, kung meron kayong mga katanungan, i-text lang po yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung mga tanong, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? At sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, pwede nyo ito mabili, ha, sa mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall yan sila matatagpuan, mga katropa, mga kaibigan, ha. At sa mga local pharmacies din sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit at mga pekeng produkto na nagsilabasan ngayon, mga kaibigan, ha. Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health at 2011. At syempre, pwede rin pong makabili ng atin pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga kaibigan. Meron po tayong mga clinics, ano, dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong puntahan. Ayan. At pwede nyo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto. And we also have special discounts, especially sa mga senior citizen, ha. Pakidala lang po ang inyong ID and for special discounts. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga karamdaman, matagal ka nang pinapahirapan ng inyo pong mga sakit, ayan, eh subukan mo naman ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ha. Marami po tayo dyan, iba't ibang klase ng mga programa, mga therapy na naangkop sa inyo pong mga iniindang mga problema, karamdaman, ha. O, meron tayo dyan cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture natin, nandyan din sa ating mga Yes to Health clinic. Yung atin pong mugok buyang Korean therapy, meron tayong mga trained, ayan, naturopath na mag-advertise ito sa inyo, mga katropa, mga kaibigan, ha. Biozapper therapy, terahertz therapy, at yung atin pong napakasarap, napakaganda na Naturotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Ayan, ha. Sa mga gustong sumubok niyan, eh, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health.
0: Para sa mga kababayan po natin dyan na nakakaranas ng problema sa kanilang pong mga mata, huwag pong kalimutan na meron po tayong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Dahil na sa panahon natin ngayon, napakatindi ng init ng araw, mga kaibigan. Ha? Bukod sa pagsusuot ng mga shades, mga sunglasses, ugaling po ating uminom ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ito po ay mayroong mga powerful antioxidant na tumutulong sa atin pong mga eye cells para ma-prevent ang mabilis na pagkasira mula po sa mga UV rays, mga kaibigan, ha? Gaano ba kataas ang UV index dyan sa inyo, ha? So dito mataas na rin, ha? Naglalaro na rin sa lampas 11. Alam nyo, ang 11 na UV index, mga kaibigan, ay nasa extreme na yan siya, no? Dahil pagka sumasapit ang alas 11 hanggang alauna ng hapon, mga katropa, nandyan yung peak ng UV index, ano? At sa mga lugar na kung saan umaabot ng 11 pataas yung UV index, nako, ay pinapaiwasan po na maglalabas muna, ha? Alam niyo ba na kapag ang UV index sa inyo pong lugar ay umaabot ng 11 mahigit, ha? O pumapalo ng 11, 12, 13, ganyan ang UV index. Sa loob ng 10 minuto na ikaw ay nakabilad dyan sa araw, ay maaari ka ng masunburn, mga kaibigan. Masunog yung atin pong balat, ha? At kung ang UV index naman sa inyo ay naglalaro ng 8 to 10, sa loob po ng 15 minutos, pwede ka ng masunburn yan, mga kababayan, ha? O kaya iba, matindi ang init po na nararanasan natin ngayon. Kaya mas mainam, na kung wala namang mga importante, ayan, na asikasuhin, manatili sa loob ng bahay sa mga oras na kung saan talagang tirik na tirik ang sikat ng araw. At kung tayo naman po ay lalabas, mga katropa, mga kaibigan, ay magsuot ng mga protection against UV rays. Ha? Magsuot ng mga shades, eyeglasses, protection sa ating mga mata. Magsuot ng mga mahahabang manggas na hindi ganoon ka hindi ganoon ka fit. Ang nakalimutan ko ng kahapon, ano, yung mga nararapat na kasuotan ngayong tag-init. Ayan, kasi dapat na aayon din yung ating mga kasuotan sa weather po natin, mga katropa, mga kaibigan, no? Ang maganda daw na so kasuotan ngayong panahon ng tag-init, yung mga loose na mga mga damit, mga kaibigan, ano? Yung mga makakapasok ng maayos yung hangin sa inyo pong pangangatawan. Huwag yung fit na fit, ano? Tapos sa kulay naman, ayan, ito mahalaga. Kasi akala nyo ba, kahit ano lang suotin mo na kulay, okay na. Mas maganda, iaayon mo din yung kulay ng damit mo ngayong panahon ng tag-init. Ayan. Mas mainam daw na magsuot ng mga light-colored dresses or mga damit, mga katropa, mga kaibigan, no? Iwasan mo natin yung mga dark, especially yung itim na mga damit. Nakaitim pa naman ako ngayon, ayan. Iwasan yung pagsuot ng mga dark colored na mga damit pag tayo ay lalabas, ayan. O pag tayo ay ma-expose directly sa sunlight, ano? O kasi yung mga dark colored na mga damit ay nag-aabsorb ng init, ano? So pag lalabas ka at magtatagal ka dyan sa labas, sa mga oras na kung saan matindi na yung sikat ng araw, ay iwasan nyo po, ano, yung mga dark colored na mga kasuotan, ha? Mas maganda mga light colored yung kasuotan natin, ano? At dahil yun sila, ganun din sa materials, ano, ng susuotin nyo ng mga damit, mas maganda daw yung mga polyester, nylon, ayan, spandex, yung texture, ha, ng mga kasuotan natin. Kasi pag yung mga local na cotton, yung mga common na cotton, nag-aabsorb sila ng init, mga kaibigan, ano? Kumbaga, warm na warm sa ating pong pangangatawan. Ay, syempre, mainit na yung panahon, tapos magiging warm pa yung kasuotan natin. Eh, mas lalong tagaktak yung pawis natin yan, ano? So, mas maganda po, ano, yun, yung mga ano daw na yun, mga textured na mga kasuotan natin. Kasi meron silang ano eh, meron silang pang-reflect ng UV rays, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ayan, para sa panahon ngayon na napakatindi ang init, huwag pa rin kalimutan uminom ng sapat na dami ng tubig. Napakahalaga pa rin po, mga kaibigan, ng hydration, ha? Water, and especially kung matindi yung ating pagpapawis, ay uminom tayo ng mga isotonic solutions or itong mga sources of electrolytes. Ayan, merong mga diyan, mga inumin, ano, na pwede yun nating mainom, o yung sabon ng buko, pinaka natural na pwede natin mapakunan ng mga electrolyte sources, ha? At fruit juices, yung fresh fruits juices, di ba, maraming pakuan ngayon, singkamas, pinya, yan, i-juice po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Huwag nyo nang haluan na kung ano-ano pa. Yung pure juice nito ay napakainam para sa atin pong pangangatawan, ano? Napaka laki ng naiutulong sa atin pong kidney area at pati sa iba't ibang parte ng katawan po natin, ha? Sa mga kababayan natin dyan, itong mga watery foods or watery fruits, vegetables also, ano, pepino, yan, at iba pa ng mga makakatas ng mga gulay at prutas, yan yung damihan natin ng kain, ha, para well maintained yung water or yung fluid sa loob ng atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha. Ayan, sa mga kababayan natin, ako meron kayong mga katanungan as na gusto pong ninyong ikonsulta on air dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo. Pag-usapan natin itong isa sa mga napapanahon din, ha, na karamdaman po ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. O, sa panahon ng tag-init, marami ang nakakaranas din na ganito pong problema. Itong HFMD or hand, foot, and mouth disease. Ayan. Ano ba itong hand, foot, and mouth disease na problema? Ito po ay isang viral infection na kadalasan nakikita sa mga bata and also mga infant, ano. Pero maaari rin pong magkaroon, ha, ng ganitong karamdaman ang mga teenagers and also adults. Pero bibihira lamang para sa kanila. Kadalasan talaga nito or mabilis makaranas nito ang mga bata, ganun din yung mga sanggol, ano. Madalas itong kumakalat, ano, sa mga taong lugar, mga paaralan, mga daycare area, mga taong lugar, populated areas, ano. Mas mabilis yung pag-spread ng ganito pong karamdaman. Karaniwang sanhi po nito ay yung dalawang klase ng virus, ano, yung Coxsackie virus at saka yung Enterovirus 71, ayan, variant niya, no. Ito ay hindi parehas, ha, dun sa foot and mouth disease sa mga hayop, ha. Kaiba po ito, mga katropa, ano. Ang HFMD ay pwede pong maipasa sa pamamagitan ano ng pag-ubo, pagbahing, laway o sipon, dumi ng mga infected person, pag-share ng mga utensils ano, mga kagamitan pang kain, ayan, at paghipos sa mga contaminated surfaces na kung saan ay nahawakan ano o nakontamina ng mga tao na infected ng ganito pong virus. Ang viral infection po na ito ay highly contagious ano, mabilis kumalat kasi lalo na pag viral infection eh pwede yang maisama sa hangin ano, pwedeng aerial maipasa sa inyo. Ayan. Karaniwang sintomas po na nanidulot ng HFMD. Bantayan po ninyo to sa mga mother, mga father dyan, ha? Sa mga anak po ninyo, ang mga anak natin hindi basta-basta nagre-reklamo, ano? O, pero mahalaga na makita nyo na kaagad o ma-determine nyo yung first onset ng mga symptoms niya kasi mas maiiwas nyo po yung mabilis na pagkalat nito lalo na po ano, kung maraming bata dyan sa inyo pong lugar. O, kapag ang inyong anak ay nakakaranas ano, ng lagnat, sore throat, singaw sa bibig o sugat sa bibig, ito po yung mga pangunahin na simptomas ng HFMD na karamdaman mga katropa ano. Yung sugat niyan dito nag-uumpisa sa yung kantuhan ng labi. Ayan. Kadalasan dyan po nag-uumpisa yung sugat ano. Pero pwede rin sa loob nag-uumpisa din yung mga sugat, parang singaw ang itsura po nito mga katropa ano. Dila din ano, dila sa gilagid, ayan, sa loob ng pisngi. At lalamunan, ilalamunan, kadalasan nahuhuli na yan siya no, na nagkakaroon po ng mga sugat or singaw mga kaibigan. And then makakakita na kayo niyan, ma-observe niyo na lalabas na yung mga pantal o butlig-butlig sa palad at saka po sa talampakan. O, dyan din nag-uumpisa yung pagtubo niyan ano, no mga ano na yan, mga blisters ano, maliit na mga red spots, minsan may tubig, yung iba naman wala ano, maano lang siya, parang red dot lang doon sa palad at saka sa kanila pong mga talampakan ano. So yung full ano noon, full blast noon, aabot yan hanggang sa braso mga kaibigan ano. So pansinin niyo yan ha. At hindi kadalasan makate, pero yung ibang bata ay naasiwa sila doon sa mga blisters po na iyon ano. Kaya ang iba kinakamot at ipapaiwasan dapat na kamutin yun kasi prone to infection naman. Kaya laging nai-irritate yung mga blisters po na yun ano. Pwede rin lumabas yan ha, sa tuhod, siko at saka sa puwet ng inyo pong mga anak. Yung bata pwede magiging irritable yan dahil doon sa sakit ng bibig, sakit ng katawan na kanila pong nararanasan mga katropa, mga kaibigan ha. Sino ang mas madalas makaranas nito? Mga bata po below 5 years old mas madalas na makaranas or prone sa ganito pong problema since hindi pa ganoon ka-stable ang kanilang immune system, mas mabilis silang mahawaan ng ganito pong problema no. Yung mga nasa mga taong lugar, mga daycare center, yung mahina ang resistensya, kaya nga ang mga adult pwede rin silang makaranas nito pero bibihira ano. Yun lamang mga adult na kung saan na compromise talaga ang kanilang immune system. Ayan, yung mga halos hindi na natutulog, tapos hindi pa umiinom ng Santon Vitamin C at Santon Gold Herbal Capsule, nako, eh babagsak ng gusto yung inyong immune system niyan at pwede kayong makaranas ng ganito pong viral infection mga kaibigan. Kumbaga parang na-paralyze yung inyong immune system ano, dahil sa mga wrong habits na inyo pong nagagawa mga kaibigan. Gano'ng katagal tumatagal ang HFMD sa katawan ng isang bata? Kadalasan po 7 to 10 days yan siya, yung paghinog nung karamdaman po nun. And kadalasan naman nawawala yan siya no? Automatic naman na nawawala sa ating pangatawan. Ang kinakailangan nyo lang bantayan ay yung mga komplikasyon, lalo sa mga bata, yung complications ng HFMD na karamdaman ano? Kasi hindi naman siya ganun ka-fatal yung HFMD. Yun nga lamang talagang masakit na pakiramdam para sa mga bata talaga yan siya ano. At talagang pati yung mga magulang eh may problema talaga niyan ano, kasi syempre magrereklamo yung mga anak niyo pagka lalo na pag napakarami ng mga blisters ang lumalabas ano, plus yung fever pa na kanilang nararamdaman. Tapos mainit pa yung panahon, mas lalo tuloy na-trigger yung pain na kanila pong nararanasan ano. So yung mga komplikasyon, mga possible komplikasyon na dapat niyo pong bantayan is yung dehydration. Yan yung pinakauna ano. Lalo na pag nakikita yun, 'di ba? Yung lagi na ba mag-dok. Pagka yung mga bata niyo Konti lang yung nakikita nyo na ano, na ihi doon sa kanila pong mga ano, mga diapers, ano? O pagka pansin nyo, eh, halos hindi umiinom ng ano, tubig. Kasi nga masakit yung ano, masakit yung bibig. Ayan. Iwasan talaga na ano, ma-dehydrate yung mga bata kasi napakatindi at napakabilis po ng deterioration ng mga internal organs, especially ng mga bata kapag sila po ay na-dehydrate, mga kaibigan, ano? Mas mabilis yung pagbagsak ng kanila pong mga organs, ano, pag dehydrated sila. Isa rin na komplikasyon na pwede mangyari pagka hindi na ano, pag hindi na control yung fever or yung pagkalat ano ng viral infections ano, sa katawan ng inyong anak ay pwede makaranas ng viral meningitis, ano, yung pamamaga ng meninges, ayan. Encephalitis, pamamaga ng utak, at saka yung hirap sa paghinga. Yung iba nakakaranas po ano ng pneumonia at iba pa ng mga problema sa kanila pong lungs area. Ayan. Kapag may matinding antok na naranasan yung inyong anak, hirap huminga, tapos nagkakaroon ng onset ng seizure, tapos hindi umiinom ng tubig, nako, dalhin niyo na po kaagad sa inyo pong mga pedia, ano? Dalhin niyo na kaagad sa ospital, mga katropa, mga kaibigan, para malapatan ng paunang lunas or malapatan ng gamot para po sa kanila, mga kaibigan, ano? Kasi delikado din, nasa ano na 'yan, critical stage na kapag ganun ang mga symptoms na nakikita, mga kaibigan, no? Kaya sa mga kabayan, dapat po maging mapagbantay kayo sa ganitong uri po ng problema o karamdaman. Ngayon, ang tanong, ano po yung gamot sa HFMD? Wala pang tukoy na gamot para po dito sa ganitong karamdaman. Ang kinakailangan lang gawin is kung paano maka-cope up yung pangangatawan ng isang bata or katawan ng isang tao na nakakaranas ng HFMD, ano, na problema o karamdaman. So, ang kinakailangan mo lang gawin is palakasin yung pangangatawan mo, maiwasan yung sobrang taas ng lagnat, maiwasan yung dehydration at yung panghihina ng katawan, ano? Kasi yun nga, after 7 to 10 days, automatic naman na mawawala itong ganito pong problema o itong ganitong karamdaman. Basta hindi ka makakaranas ng mga komplikasyon na mga nabanggit natin kanina, ano? So, anong kinakailangan mo gawin? So, keep hydrated. Sa mga bata na ayaw uminom tubig, pilitin nyo talaga na uminom ng tubig, mga katropa, mga kaibigan, ano? Gawin nyo ng paraan. Kung kailangan i-dropper, i-dropper po ninyo para meron silang fluid intake, ano, kasi yun nga yung delikado kasi ganito pong problema pagka madidehydrate yung inyo pong anak, ano? So tubig, mga oral rehydration solution, kinakailangan yan siya lalo na pagka matindi ano yung epekto ng ganito pong viral infection sa inyo pong mga anak. So kinakailangan mo ng mga oral rehydration na ipapaintik sa mga anak po ninyo, ano? Mga soup, mga sabaw, ano? Pero ipaiwas sila ha, sa mga maanghang na mga pagkain. Well, ang mga bata naman, hindi yan sila ano, no? Hindi yan sila palakain ng mga maanghang, spicy foods. Pero sa mga ano na, mga teenagers or mga adults, if ever meron kayong HFMD, huwag muna kayong magkakain ng mga maanghang na mga pagkain. Yan, ha? Buko juice, yan. Ipainom nyo sa mga anak po ninyo, ano? Moderation lang naman, lalo sa mga bata, ano? Sa mga matanda, at least, mga ano kayo, isang buko everyday, okay na po yan, mga katropa, mga kaibigan, no? Ipaiwas muna sa mga soft drinks, yung mga sobrang matamis na

Bogart, napakaganda yan sa mga bata, ano? Malamig sa bibig, and then gentle yan sa kanila pong tiyan, ano, sa tummy nila. And then ano pa yan, sources pa yan siya ng mga good bacteria, ano, makakuha sila diyan ng mga probiotics, yan. So nakakatulong yan na sa mabilis na pag-recover po nila, ano. Yogurt, ano, unsweetened, ha, na yogurt yan. Saging, smash niyo yung saging. Yung ibang mga gulay na pwedeng smash, ano, para mas mabilis po nilang maintik, kasi yun nga yung problema. Masakit sa bibig, halos ayaw kumain ng bata, halos ayaw uminom, pero you need to ano, talagang dapat mapakain sila or mapainom sila, ano, para may lakas yung katawan nila na gagamitin, ano. So mga oatmeal yan, ano, sa kanila, ipakain po sa kanila mga kaibigan, ano. So iwasan muna sa mga spicy, mga masyado maasin ng pagkain, mga tigas nguyain, at masyado maiinit na mga pagkain na maaring maka-irritate sa kanila pong bibig, mga kaibigan, ano. So ano na mga herbal medications or mga naturopathic modalities ang pwedeng ilapat, ayan, sa mga ganitong problema, ano. Isa sa mga tips natin, ha, para ma-ease yung pain na kanilang nararamdaman sa kanila pong bibig, mga kaibigan. Alam niyo yung honey, pwede niyo po yung ilagay doon sa lips area nila o doon sa area kung saan mayroon pong mga nagsusugat-sugat, mga kaibigan, ano. Kasi malamig yun, eh, yung honey, malamig yun siya sa, ano, sa pakiramdam, ano. Or kung walang honey, VCO, ano. Yung VCO, maganda rin yun siya ilagay, may antiviral pa po yun, mga katropa, ano. Kung meron kayong VCO dyan, sarili niyong gawa, pwede naman kayong gumawa, ano. O ilapat po yun. Kung wala naman, meron po tayo yung premium D3 soft gel natin, para hindi ka nagagawa or nahirapan kang if nahirapan ka makapag provide ng ano ng VCO, meron tayo premium D3 soft gel. Butasin niyo yung soft gel niyon, ilagay diyan, ano, sa mga sugat po. Hindi lang sa bibig, ha, pati sa ano, sa ibang part na mga nagkakaroon ng mga sugat-sugat. Pwede niyo pong i-apply yung atin pong premium D3 soft gel. Since meron siyang VCO, may premium D3, may D3 na rin siya, at meron siyang moringa seed oil, mga katropa, ha. At sa mga ano, sa mga bata na matindi yung blisters na kanilang nararanasan, ano, sa kanilang kamay at paa, meron pong inaanya, meron nare-reseta ng mga Pedia para panglagay po doon, ano, sa mga blisters po na yun. So itanong nyo po sa mga Pedia po ninyo kung ano yung pwedeng mga cream na i-apply po doon, mga katropa, mga kaibigan, ha. Mga herbal na pwede para sa mga gitong karamdaman, unang-una nangunguna dyan, malunggay, moringa, kaya nga maganda dyan, moringa soup. Kasi napakayaman sa vitamin C, mayroon yung quercetin, chlorogenic acid, beta-carotene also as a powerful antioxidant sa pangangatawan, ano? Bilang immune support yan siya, antioxidant rich sources at pagtulong sa recovery, mga kaibigan, ano? So pwedeng moringa tea, ano? I-tea nyo yung moringa, pwede rin gawing soup, ayan. Or kung kaya nyo po yung juice niya, at least mga 1 tablespoon ng juice every day, 1 to 2 tablespoon ng pure juice ng moringa. Or pwede naman yung ibang ginagawa nila diyan, yung purong dahon, inihahalo nila sa mga shake nila, ano, or mga smoothie nila. Maganda po 'yun, nakakatulong 'yun ng malaki, mga katropa, mga kaibigan, no? Garlic, na, no, napaka ano to, napaka-effective para sa mga viral infection, mga kaibigan, no? Meron po 'yan siyang allicin, mga sulfuric compounds po nito, mga katropa, no, na tumutulong para puksain yung mga viruses diyan na nandiyan sa atin pong pangangatawan, ha. Okay, kontrolin niyo lang, 'wag susobrahan, ano. Yung garlic, pwede niyo siyang iintik, ano, kainin para mas maano mo siya, makain mo siya nang hindi ka nahihirapan. Isangag mo muna siya, ano. Isangag mo siya pagka nag brown na, 'wag mo nang balatan, ano. Oh, pagka parang medyo nag brown na yung balat ng bawang, goods na yun. Yung iba medyo tinututong pa ng konti, ano, para mas lalabas yung oil nung ano, nung garlic. Okay naman po yun, mga kaibigan. Basta 'wag prito. Ano lang, roast lang siya, i-roast mo lang siya, ano. Nakakatulong 'yon. So na minimize ng husto yung kanyang tapang, yung lasa niya, ano,
Pero yung mga bioactive compound niya is intact pa rin. Nandun pa rin siya, mga katropa. Problema lang dun yung amoy, hindi pa rin nawawala. Nandun pa rin yung amoy niya. So, bear with it na lang sa amoy. Pero kung gusto nyo na walang amoy at hindi rin matapang yung lasa, nandyan yung atin pong Santone Gold Herbal Capsule na meron po yan siyang 50 mg of...

0: garlic extract, standardized extract ng garlic, mga katropa. Ano? Kaya nga yung ano natin, Santon Gold herbal capsule natin, maganda to ipatik dun sa mga kababayan natin na meron pong HFMD. O, yung mga nakakainom na ha, ng mga kapsula, ipainom nyo po ito sa kanila, mga katropa. Ano? Sabayin nyo ng Santon Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga kaibigan. Ha? Virgin coconut oil, yung nabanggit natin kanina. Ano? Honey, and lastly, yung turmeric. Ang turmeric, meron po yun siyang curcumin na kilala bilang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory sa atin pong pangatawan. So, for our overall immune support at pagbabawas ng inflammation, ay nakakatulong po ito ng mahalaga, mga katropa, mga kaibigan, ha? O, pero sa mga kabayan natin, para maiwasan, mas maiwasan ang pagsagap ng ganito pong viral infection sa mga bata po, ugaliin, maghugas lagi ng kamay. Lalo pag galing sa labas, maghugas lagi. Yung kalinisan, ano, kinakailangan, hygiene. Pahugas yun lagi ng kamay, mga katropa. Huwag yung alcohol lang lagi, ini-spray, nako. Hindi po maganda yun. Mas maganda, hugas talaga. Ano, para ma-wash out yung mga viruses or mga bakterya na kanila nasasagap sa labas. Ano? So, disinfect nyo rin yung mga toys nila if galing yan sa labas at kung sino-sino ang humahawak ng mga bata, i-disinfect din yan siya. Mga kagamitan, pangkain, ay mas maganda, malinis isan din sila lagi, mga kaibigan, ha? At kung meron na sa inyo pong pamilya na isang bata na nagkaroon nito, mas maganda i-isolate muna siya, ano? Kasi since highly contagious yung ganito pong problema, maaaring kakalat yan pati sa ibang anak po ninyo, mahawaan sila, ano? So mas maganda isolate niyo muna sila, mga kaibigan, ha? At syempre palakasin ang kanilang immune system, ano? Kompletong tulog, mga masustansyang pagkain kinakailangan, ano? At keep hydrated, wag na wag talagang dehydrate ang isang bata na mayroon pong mga viral infections, ano? O, kabilang na yung HFMD na problema, ha? At kailan dapat magpatingin sa doktor? Kapag ka mayroon ng sobrang tindi na lagnat, hindi bumababa, nahirapan ng huminga, severe na yung dehydration, ako, dali na kagad yan sa pagamutan, ha? Hindi na makainom ng tubig, plus nagsiseizure pa. Tapos yung pakiramdam ng anak nyo, parang antok na antok lagi. Tapos meron ng pagsusuka at pagyudumi na nararanasan. Ipakonsulta na kagad po yan sa doktor. Huwag nang hintayin, ano, na lumala yung kanila pong kondisyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ayan, para sa mga kababayan natin, para masugpo ang ganito pong karamdaman, ganito pong problema, na kailangan maging mapagbantay po tayo lalo na sa mga first onset o yung symptoms ng ganito pong karamdaman.
1: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin, kung meron mga katanungan o tungkol sa ating pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasay na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po.
3: Good morning din po.
2: Yes, ma'am. Kumusta po yung nainom nyo natin kape?
3: Masarap po siya. Sakto lang yung lasa. Hindi siya sabing matapang. Sakto lang talaga. Promise. Masarap.
2: Ako, ikumpara mo sa nakasanay mong kape.
3: Mas ano siya, mas okay siya. Masarap.
2: Hindi, ma'am. Sa pagpangkilik ng ayon siya sa nanggap.
3: Thank you din po.
1: Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibis sa mga butika. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Samsung Code.
5: Coffee Mix. Good morning po. Ano pang pahala natin?
6: Ray.
5: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
6: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda ang kwan yan. Magandang pagiramlam sa katawan.
5: First time niyo po bang nakasubok niyan?
6: First time pa lang talaga.
5: So, kung yun po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
6: Di, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Samsung Vitamin C. Ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Samsung Vitamin C. Ang vitamin na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandown Vitamin C.
1: Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay head po sa atin ng Santone Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin na nakakaranas sa mga skin allergies, skin irritations at skin infections. Tulad po ng mga mikrobyo, mga fungi, bakterya at iba't iba pa. Ha? Gamit po kayo Santone Plus Herbal Soap, mga kaibigan. Ha? At kung gusto naman ng protection, ayan, laban sa UV rays at maging maganda ang skin tone po ninyo, skin moisture. Yan. Meron po tayo clear skin glutacogic soap, mga kaibigan. Ang clear skin, meron po yan siyang VCO, ha. Alam natin ang VCO, nakakatulong yan ang gusto sa pagpapalakas ng resistensya ng atin pong skin. Yan. Laban sa mga mikrobyo, laban sa mga UV rays, air pollutants, yan. Para makaiwas tayo sa iba't ibang mga problema sa balat natin, ha. O, clear skin glutacogic soap, mas nagiging fair apa ang atin pong balat, mga katropa, mga kaibigan. Available lang po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ang mga produkto ng Yestro Health, pwede nyo mabili yan, ha, sa atin pong mga authorized dealers, ganyan rin sa mga big drug stores, ano? Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, DGP, Southstar Drug. Sa Shopee natin, ha, pwede kayo maka-avail yan, mga katropa. Search nyo lang, Yestro Health 2011. O di kaya sa atin po mga Yestro Health Wellness Center. Sa mga klinik po natin, ha, available po ang atin pong mga Yestro Health products.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Meron po ang tanong dito, ano? Doc, tanong ko lang po, bakit madalas ako umihi sa maghapon? Mga 30 beses na sa magdamag. Stroke po ako, half stroke, 64 na ako. From Batarasa po, okay. Sa mga stroke survivor po natin, ano, na ganito, pero sobrang dami naman sa, ano, no? Sobrang dami ng times ng pag-ihi po ninyo, ano? Sa mga kababayan tayo ng mga stroke stroke patient, ano, na ganito po ang nararanasan, naapektuhan po yan yung nerve na nagko-control ng inyo pong urination, ano. Meron kasi tayong nerve from our brain area papunta dun sa atin pong urinary bladder, ano, yung neurogenic bladder. Ayan, pagka napinsala po ito, mga kaibigan, ano, na kumbaga yun yung apektuhan ng inyo pong stroke, ay may kumbaga wala ng connection or mahina na yung connection ng command ng brain natin papunta dun sa ating pong urinary bladder, ano, kasi ang ating urinary bladder is kumbaga involuntary muscle yan siya, mga katropa, ano. So kinokontrol ng ating pong brain area para magpalabas ng ihi. Ang problema, pagka wala na yung connection po noon, so mas madalas na ngayon, ano, yung pag-ihi mo, minsan hindi mo pa na-hold ng maayos yung inyo pong urine, lalo na pagka humina naman yung muscle, yung muscle control dun sa inyo pong urinary bladder, ano. Kumbaga, hindi na siya makakapag-hold ng enough na urine compared doon sa other people, ano. For example, yung ibang tao, nakakaramdam na lang sila ng talagang naiihi sila pagka puno na yung pantog po nila, ano. So doon na sila nakakaranas ng naiihi na pakiramdam. Pero sa mga tao na kung saan napakahina na yung control ng muscle nila o humina yung muscle ng inyo pong pantog, ano, eh nahihirapan na kayo ngayon na mag-hold ng inyo pong urine. At mas madalas ngayon yung pag-ihi, maranasan yung pag-ihi, mga katropa, mga kaibigan, ano. So yan, ha, sa mga kababayan, ano, na isa pa, ha, yung mga iniinom niyo rin na gamot. For example, meron kayong mga, ano, mga maintenance medications na ilan po dyan, mga katropa, mga kaibigan, meron silang diuretic na effect, ano. So normal yun siya na papaihiin ka, ano, papaihiin. Kaya dapat sige-sige ka rin tubig, kasi yung mga, ano, nun, yung mga waste product nun, itinatapon ng inyo pong kidneys, mga kaibigan, ano. So kinakailangan mo talaga na iihi ka nang iihi, ano. Pero yung sa inyo, napakadami, 30 times, ano. O, sobrang dami naman yun. Kaya kinakailangan, ano, yun to, palakasin yung yun yung urinary bladder, yung especially yung muscle po dyan. And then unti-unti natin ibabalik ano yung connection ng mga nerve mo from your brain papunta dun sa iyong urinary bladder ano. At yung paglakas mismo ng pangangatawan po ninyo ano. Iwasan mo muna yung ano. Wag na wag po kayong inom ng mga caffeinated coffee o yung mga nakakapag-induced ng pag-ihi ano. Ayan, wag muna mag-iinom ng mga caffeinated, highly caffeinated coffee, alcohol, syempre bawal na bawal talaga yan para po sa inyo ano. And then yung water na inumin mo, mas maganda po nito. Ito isang technique ano para hindi ka kumbaga mabawasan yung pag-ihi po ninyo. Sa isang litro ng tubig, kumurot ka ng at least mga 3 kurot ng asin. Ilagay nyo po dun sa water po ninyo. Ano? Yung asin kasi, yun yung nag-hold ng water sa inyo pong pangangatawan. Na magagamit mo yun ng katawan mo, yung water na yun, at pag nagamit nyo na, tsaka mo palang maitatapon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga diba, pagka maraming asin, yung nakakain natin, mas marami na hold na water sa ating pangangatawan. So ang gagawin po ninyo, konti lang, 3 kurot lang na asin. Ano? Ilagay nyo po dun sa water po ninyo mga kaibigan. Mas makakatulong yan na medyo tatagal yung water na naiinom nyo sa inyo pong katawan at magagamit siya ng katawan nyo bago ka iihi. Ano? So yun po ang isa sa magandang technique na pwede nyo pong gawitin ha? Plus isabay mo yung pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Ang Santone Gold Herbal Capsule natin meron naman siyang mga medicinal properties ano? Na nakakatulong para unti-unting ipanumbalik yung lakas ng muscle sa inyo pong pantog ano? Then yung Premium D3 naman tumutulong yan siya sa pagsasayos ng mga nerves sa inyo pong pangatawan ano? Yung tinatawag na myelination process yan. Tinutulungan yan ng Premium D3 since meron siya mga essential fatty acids na kinakailangan for myelination process ano. And then iwasan muna yung masyadong matamis ng mga pagkain, yung nag-a-attract ng concentration sa inyo pong pangatawan, sobrang tamis, sobrang alat yan. Iwasan po muna yun sila, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Tapos, inom ka pa rin ng tubig. Yung iba kasi, nililimitahan na nila yung pag-inom nila ng tubig kasi nga ihi sila ng ihi. Ang delikado naman yan, ma-dehydrate ka. Mas mahirap na problema na kondisyon kapag ka, na-dehydrate ka naman. Ano? Since stroke pa po kayo, ano? Na-stroke kayo, eh, mahirap pagka may dehydrate ka pa. Ano? So yung water, control lang din ang water ano, pero yung sapat na tubig dapat mainom mo pa rin siya. And then gawin mo yung technique na tinuro po natin sa inyo ano. And then sa mga pagkain, iwasan muna sa mga itong mga fatty foods, greasy foods na yan. Muna magkakain mga katropa, mga kaibigan ha. Ayan, ito another inquiry. Doc, may maintenance po ako sa heart enlargement. 65 na po ako. Pwede ba sa akin mag-take ng turbo? Romy po ito ng Palawan. Pwede po, walang problema. Ano? Kung meron kayong ano, kung meron kayong maintenance para sa inyo pong heart area. Actually, yung turbo kasi hindi siya compared dun sa iba na mga ano, mga male enhancer, ano? Ang turbo kasi hindi niyan papahirapan o pupwersahin yung heart mo to pump blood para ma-sustain dun sa pangangailangan mo during during that activity or other activity ano. Ang sa turbo pinapaganda niya yung circulation mismo ng atin pong dugo mga kaibigan. Kaya nga pagka uminom ka ng turbo, hindi ka naman magpa-palpitate eh. Hindi ka makakaranas ng palpitation. Mararanasan mo iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi yung circulation mo bumibilis ano, yung circulation ng inyo pong pangangatawan, di ba yung iba ng mga male enhancer pagka nakainom ka at hindi ganoon ka condition yung pangangatawan mo tapos puyat ka pa nako, ang bilis ng tibok ng ano mo, ang bilis ng tibok ng puso mo, parang kinakabahan ka ano. O, sa turbo natin hindi po ganoon mga kaibigan, maranasan mo diyan iinit yung katawan mo. Bakit? Kasi lumalakas yung circulation ng inyo pong pangangatawan mga katropa ano. So you can take ano turbo food supplement for men, even meron kayong mga maintenance medications ano. 65 years old ako eh, kayang-kaya po yan ng ano natin, turbo food supplement for men natin ha. O, sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok na atin pong turbo, all natural ito ang turbo natin ano, powered by maca and clabowasca mga kaibigan ano. na yan sila, mga natural naman yan talaga sila na pangpalakas ng libido sa mga kalakihan, pagkasaayos ng blood flow ano ng ating pong pangangatawan, dagdag energy ng katawan po natin. Yun yun ay ipoprovide ng turbo food supplement po natin, ha? So mga susubok yan, available yan ha, sa mga pharmacies, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, ha? So yung mga kababayan natin dyan na may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mula po kay Ma'am Luby ng Cavite. Okay lang po ba isabay ang Santon Gold at Santon Vitamin C? Yes, pwede po. Ano? Santon Vitamin C natin, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3, yan yung ultimate trio natin na pwede nyo pong intake. Ano? Yung time, timing ng pag-inom, mas maganda po, we prefer na inumin nyo yung Santon Gold before meal, ano? Bago kumain. Ang vitamin C naman is usually talaga tinitikyan siya after meal or during meal, yung iba ano, sinasama nila sa pagkain nila. At yung mga oil-based na mga supplementation like yung Premium D3 natin, Vision X, mas maganda po yan sila inumin after meal pagkatapos pong kumain, mga katropa, ano. Yung Santone Gold Herbal Capsule natin before meal mas maganda. Bakit? Para ma-absorb na kaagad ng katawan mo yung nutrients na nandun sa Santone Gold Herbal Capsule at magamit na agad ng iyong pong pangatawan. Kumbaga, wala nang ano eh, pagka kasi ininom mo yung mga supplementation, yung mga herbal supplement after your meal, hihintayin pa niyan yung hihintayin pa niyan na ma-digest yung mga kinain mo at ihahatid dun sa inyo pong small intestine for absorption, ano? O kaya minsan pagka hindi pa ganoon kaganda yung digestion process ng katawan mo, mas tumatagal pa yung mga supplement dun sa inyo pong tiyan. Hindi naman pwede na pag ininom mo yung kapsula after mo kumain, o-overtake yan dun sa mga kinain po ninyo at mauuna siya dun sa absorption na ng inyo po pangatawan dun sa small intestine, ano? Hindi po. Sabay-sabay yan lahat sila, mga kaibigan, ano? Kaya nga maganda na ang mga herbal supplement katulad ng ating Santone Gold Herbal Capsule, inumin sila bago kumain. Wala pang laman yung tiyan mo, ano? Para dire-diretso yan dun sa absorption process na ng inyo pong pangatawan. Masip-sip na kaagad ng katawan mo at magamit na kaagad ng inyo pong pangangatawan, ano? Yung mga oil-based naman na mga supplementation, mas maganda siya after meal naman siya iinumin para sasabay naman siya mismo dun sa dun sa absorption. Kasi ang digestion din ng ang digestion ng fats ay nangyayari sa atin pong small intestine, mga kaibigan, ano? So pag ma-digest dun sa small intestine natin yung mga fats na yun na kain natin, diretso rin sa absorption, ano? Yung mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ano? So kung pwedeng isabay sila yung timing, mas maganda ihiwalay niyo po yung timing, ano? Pero kung isasabay as a general sa mga supplementation mo or mga medications po ninyo, pwedeng-pwede niyo po yan isabay, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga suplemento. Ayan, okay? Mataas po ang BP ko from Renalin. Ayan, ako si Ma'am Renalin, mataas lagi ang BP. Nako, i-control nyo yung blood pressure nyo, ha? Lalo mainit ang panahon. Nako, akin na kailangan po ay makontrolled ang blood pressure. So, paano ko kontrolin ang blood pressure po ninyo? Kung yan po ay considered as hypertension na yan, mag-maintenance po kayo. Pakonsulto kayo sa inyong mga doktor para ma-resetahan kayo ng mga maintenance medications para dun sa inyong pong hypertension. Tapos, ang gagawin po ninyo, pag magtitake na kayo ng mga medications prescribed by your doctors, ano, huwag mo nung papabayaan yung katawan mo, ano, isasaayos mo pa rin kung ano yung mga pagkain mo, yung lifestyle mo, and then idagdag mo yung Santone Gold Herbal Capsule natin bilang pampalakas ng atin pong heart area, pampalakas ng atin pong mga blood vessels. Kasi yung mga gamot, for example, yung mga gamot na ibinigay sa'yo, ano, ay yung mga vasodilator, pampalaki ng ugat, ano, kasi masyado nang kumipot yung mga ugat po ninyo. So kinakailangan mo ng mga vasodilator ngayon, ng mga medications, ano? So kinakailangan mo yun para makadali na maayos yung dugo sa inyong pangangatawan. Habang iniinom mo yun, kinakailangan tulungan mo yung katawan mo, tulungan mo yung mga blood vessels na mapatibay sila, ano? Kasi overtime na nangyayari na pagka inom ka lang ng inom ng mga vasodilators and then wala kang itinitake na any supplementation, anong nangyayari niyan, nai-stress ng husto yung atin pong mga blood vessels. Ano? For example, pag inuman ng maintenance, lalaki yung ano, yung daluyan ng dugo po ninyo. And then after na makainom ka ng mga maintenance, ano, mawala yung effect nun, liliit na naman, babalik sa dating kipot. Ano? Eh pagka hindi mo sinusupply yung katawan mo ng pampatibay dun sa elasticity ng inyong po mga blood vessels, overtime, ma-worn out yung mga blood vessels po na yun, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Kumbaga sa isang, ano, kumbaga sa goma, lulutong sila, mga kaibigan. Ano? At hihina na yung integrity nung, ano, nung elasticity ng mga, ano na yun, mga blood vessels po natin. So, kinakailangan mo vitamin C, santon vitamin C. Kasi yan ang meron pong kakayanan, ano, o meron silang properties na tumulong sa atin pong mga blood vessels na mapatibay po ito sila. Ano? Plus, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, and then yung Premium D3, meron din yan siyang mga kakayanan na tulungan yung atin pong pangangatawan na maging maganda yung daloy ng dugo sa katawan natin para hindi naman mahirapan yung ating heart to pump those blood, ano, to circulate sa atin pong pangangatawan. And then yung quality of blood mismo natin na tutulungan ng atin pong mga suplemento na maging mas maganda. Ano, kasi pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong maraming waste, ano, masyadong acidic, napakaraming asukal sa iyong dugo, mas mahihirapan ngayon yung inyong pong mga blood vessels. Mas mahihirapan yung heart area mo na i-push yung masyadong malapot na dugo na yon throughout your body. Ano? Kaya yun ang trabaho naman ng mga supplementations natin, especially yung Ultimate Trio natin, na tulungan yung pangangatawan mo na ma-circulate yung magandang dugo sa iba't ibang parte ng inyong pong pangangatawan. Ano? At pagka nagawa na yun na maayos ng pangangatawan natin over time, ano? Magsasabi naman yung doktor mo, o, babawasan natin yung maintenance mo. O ganito na lang yung inumin mo, isa na lang. O yung dosage niya, ganito, 50 milligrams na lang. Ganun po ang mangyayari po sa inyong pong pangangatawan. Ano? Pero yung iba na, ayaw ko mag-maintenance kasi baka masira yung kidney ko. Ayaw ko minum ng mga gamot kasi nakakasira yan sa, ano, sa bato, sa aking liver. Ano? Eh, mali din po yun, mga kaibigan. Ano? Kasi mangyayari yan, mas mabilis pang mas mabilis yung epekto ng sobrang taas na blood pressure compared sa mga side effects na iniisip nyo dun sa mga gamot na inyo pong iinumin. Ano? Kaya sa mga kababayan natin, ha, you have to balance. Ano? Yung mga ano na yan sa pangatawan. Kung ayaw mo talaga na mag-take ng mga maintenance medication, see to it na in the first place, iwasan mo na kaagad yung maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyon po ng inyong dugo, mga kaibigan. Ano? So, na kailangan, matulog ng maaga. Ano, kumain ng mga masustansya ng mga pagkain. Umiwas sa mga matataba ng mga pagkain. Masyado matamis ng mga pagkain. Masyado maalat ng mga pagkain. Iwasan ng bisyo at iba't iba pa. Ano? Yung iba naman, sobrang stress. Ayan. O, pag sinabi mong iwasan ng stress, naku, malabo yata yan. Imposible yata na maiwasan yung stress. Ano? So, ang gawin niya lang, learn how to control your stress. Kumbaga, wala tayong takas. Ano? Wala tayong ligtas sa mga nangyayari sa buhay natin na maaari makapekto sa pagtaas ng atin pong blood pressure, mga kaibigan. Ano? So, nasa sa atin na yan kung paano po natin i-handle yung mga triggers na yun, yung mga factor na yun, para hindi laging mataas yung blood pressure ng atin pong pangangatawan. No? Take note, ha? Ang hypertension, it is a silent disease. It is a silent killer, mga kaibigan. No? Naalala ko tuloy kaninang umaga, nag-BP tayo na sa mga kasamahan natin. Nagtaka sila, uy, ang taas pala ng BP ko. Oh, pero wala silang nararamdaman. They live normally. Ano? Wala silang nararamdaman. Masakit yung batok, masakit yung ulo, masakit yung kung ano-ano. Wala. ano? Pero pag BP, tatlong beses BP. O at in average yung BP nila, nako, eh mataas po mga kaibigan. O kaya kayo din diyan, ha? O maging aware na tayo. O, BP po ninyo sarili nyo kasi minsan nagiging kampante tayo, ano, na wala tayong nararamdaman, eh okay lang mga katropa, mga kaibigan, ha? O BP niyo yung sarili nyo, i-check niyo yung blood pressure po ninyo. Tatlong beses and then i-average nyo kung ano yung average na blood pressure nyo, ha? Every morning pagkagising, mag-BP agad kayo, ha? At tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng BP, resulta ng blood pressure nyo compared dun sa nararamdaman ng inyong pangangatawan. Okay? Paano lang ako, napasarap-usapan natin, ha? So, mga katropa din, mga kabayan din dyan, maraming salamat sa pagsali po sa atin dito sa atin pong talakayan. Paunmanhin sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan sa mga sunod na programa natin, ito yung tutugunan ninyo pong mga inquiries, ha? Saka lang po na ating butihin na CEO Doc Remilito Uy, saka lang po ni Doc Algie Bakla, ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 89.1 Davao City.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
3: Long live!
4: Long have we waited.
5: Panduway First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: Fuoji.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Panduway First Five.
5: Brought to you by Tanduway,
4: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets.
4: Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
16: Para sa dynamis?
15: Para sa tour nyo ni Mrs.
16: Tour?
15: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
16: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
15: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nimo.
16: Sige, sugayon ako na, miss.
15: Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
21: Sis the Pain.
22: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
23: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kaklarik sana!
27: Exciting!
28: Exciting summer man nakatrupa.
29: Ang saya
28: sa
29: summer.
28: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
29: Katropa.
30: Summer na, katropa.
29: Kaklarets, Ana.
28: Exciting.
29: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: X-rated. X-rated sa XFM.
4: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong lato sa hangat!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. May sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagoy ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. O hatagan o tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

pailabot ang mga wahi batasan. Maing hapon kaninyong tanan, and welcome sa programang X-Rated. Ang suwat na po nga atong hatagan sa pagtagad sa adlang Biyernes. Kiningusa kababae nga nagpuyo sa Agdao, Davao City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og T-Bird. Og ania, magsugod na ang iyang sugilanon.

0: DJ RC. Palihog. Please. Hinaot. Taguan lang ko o tawagan lang ko sa pangalang Dodoy. 26 anyos na ko, DJ. Kining akong sugilanon nga akong ipaampit ninyo. Mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Kay dili man inyong kinabuhi. Sugdon ko ni sa pagsaysay. Sa panahon nga wa pa mo kay bao kay wa pa nako saysaya. Bitaw DJ RC, hinaot ko nga pinaagi ni ining ako ang akong suwat sugilanon. Mahatagan ninyo og kinabuhi kini og mas dali masabtan sa ato mga suking tigpaminaw. Sa pagkakaroon na kinahanglan ko sa inyong mga tambag. Opinyon o suhisyon. Tagad unta ko niyo og higayon. Ug mao kini ang akong sugilanon.
1: Haya, haya sa kumigo. Hapit naman ang ilang kasal.
2: Maulagi bayli no.
1: Kining bay. Pila magyud ka anak ang imong gusto?
2: Bisag pila ang ihatag si Ginoo akong dawaton.
1: Aw, okay rin.
2: Pero ako, gusto gyud ko nga ang una namong anak ni Elaine, lalaki. Gusto ko nga himuon ako siyang junior.
1: Aw, paningkamuti yung nagmaayo. Human sa yung kasal, bay. Pero bay, ay kong inahanga, wa pagid mo nag-una-una si Elaine.
2: Bitaw, kaduha pa eh. Pero mas ganahan kong mabuo ang among anak ka ng kasal na gumi. Aron doon ay bendisyon na.
1: Okay kayo na.
2: Mao nang ako, lagi naminam lagi ko mayo. Alang sumabot ng mong kasal ni Elaine.

0: sa nalanggit ka buwan pa buton o makasal na kita, Eileen.
1: Oh, Dodoy.
0: Gusto na ko nga, ugma, mauna ang atong kasal.
1: Ikaw ha, excited kay ka?
0: O nga naman dahi ikaw, wabalik ka ma-excite sa atong umabot nga kasal?
1: Ganun wa man, syempre no, naginamhinam taon ko.
0: Oh, abi na ko gwa.
1: Mahimo nagyuti ka nga ba na, Dodoy?
0: Eileen.

0: ambot nimo.
1: Oh, day? Nung siyam ka? Kalit mo lang kagalami ay.
0: Ay, surang-surang bi. Kiwa ko sa mood.
1: Day?
0: Ayaw, giyukog sa muka. Kitingalik, magmahay ka lang unya.

0: Day, naunsam ka? Duha na lang noon kasi manang pabuto, nagmakasal na ta. Nyalain na kay kag tinagdan ako. Unsam yun, Day? May problema ba?
1: Problema? Wa man.
0: Oh, unsa giwa. Di ka makalimod na ko. Doon na kay gitago na ko.
1: Wa lagi.
0: Sigurado ka?
1: O lagi.
0: Bantay bitaw ha. Tuod, kung kuyogin niya ko silang liling ha? Ang yoo na to nga siyang mukhang taon niya sa tong kasal.
1: Kalayad to eh. Kay gikapoy ko.

0: Day, pila na lang yun kaadlaw ang pabuton o makasal na kita. Nunsa ka?
1: Dako kay ko gahimo ni Bungsa.
0: Ha? Nga naman?
1: Mabdus ko.
0: Mabdus ka?
1: O ganda ko na kong sa tugot kay dili ikaw ang amahan sa kong gisabag.
0: Dili.
1: Natintal ko sa laing binuhat, Tudoy. Maong pasilo ako. Pasilo ako.
0: Hindi ko makatuhin. Hindi ko makatuhin!
1: Sige! Sige! Sige! Napati ko, Dudoy! Nawatol ko ang imubuhat na ako. Sige, napati ko! Pero sa untaman, hindi na naman eh. Nakasaan ako ni mo. Og mabdos ko nga di ikaw ang amahan.

0: og tungod din ni DGRC. Naluya kaayo ko tungod kay nagplano naming magpakasal. Nagplano naming nga magka baby mi human sa kasal. Sa may angay na akong buhaton karon nga namabdusa naman si Elaine.
1: Buwang kayo sa... Buwang kayo ko. Ako na sa ikiya sa iya. Pag-uwaw, pero... Tungod sa iyong pagbuang na ko ba? So,
2: bay. Ayaw lang kong palabi. Gunong samang ka.
1: Hindi nila ako magaya, bay. Natuog ang nakadawat ko. Ha. Baka tawa-tawa lang ko. Pero sakit kayo akong dugan. Mas mo itabuwa ko inaw kay katubang sa akong kaila. Tugod sa mo itabuwa.
2: Bay.

0: Anak, doon na pa'y dagang babae nga imong makit-an.
1: Doon na pa ba kuya nga ikasaling sa mga babae, ma?
2: Ayaw'y parihas ang tanan, Dudoy.
1: Pa?
2: Dili parihas ang tanan. Siguro kung sa una kisakitan ka, sa umaabot, kalipay na ang nagpaabot ni mo.
1: Ambot lang, ma, pa. Ambot lang. Umaangkon pa ba na ako ang giingon ni mong kalipay?

0: Ha, bhai. Lock dah.
1: Ai, tak apa, bhai.
0: Ui. Nusa man kau, eh. Kanusa man kamu ablis yung kasing-kasing pagbalik aron may gugma ka pagbalik?
1: Ha? May gugma? Aron masakitan?
0: Bhai.
1: Ah, lisod. Lisod kayo. Lisod yun kung magpatintal pa ko balik. Huwag akurang masakitan sa kawahian.
0: Bay!
1: Pasa ko, Ana, bay. Pasa ko.

0: Ay, Shaira.
1: Ray lang, Dodoy. Ah. Ay lang, Shaira. Kalaki na kong dako. Manang Zay na lang.
2: Huwag yung kaya ngayong matumboy, Shay. Kikwapa ka.
1: Sumbago nung tikaron. Tarong, ha?
2: Oh. Ay, lagog ka suko.
1: Diyak ka na, oy!

0: taon sa mani.
1: Nagpalit kong snacks. Goto manggod. Gapilan lang di ka.
0: Oh, kini ba? Labon ng gigutom ko. Salamat ha.
1: Say, kanang ngutan ako ni mo ba? Kasuway na kaguyab?
0: Oh, oo, oy. Kining naw nga. Mabintahaan ka ni. Suway sab, oy. Pero karon, sus, pasa ay. Mga almost 1 year na nakungawa, manguyab. Pahuway sa, likay sa sakit sa kasing-kasing.
1: lalaki say, nakasuway ka na.
0: Oy, buyag. Kilatan ta,

0: Bay, saman. So may plano ni mo? Wala kay plano, manguyab?
1: Lalong makaingom ka na, be.
0: Kuha magod ka na. Nabantayan ako ni mo, bawa na ko kakita ni mo nga dunay giring iringan nga.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Clarex!
1: Exciting!
2: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
0: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Another day I wanna make you cry. So what am I to do?

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: XFM.
11: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Maayong adlaw mga higala og welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins og minerals og kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapik epekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
13: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!

0: your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM.
1: You were crucified and laid behind the stone.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
3: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na.

0: magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon
1: ang tingog sa reformasyon
0: ang tingog nga mohatag og pasidaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan
1: ang tingog sa reformasyon
2: ang tingog sa reformasyon
0: ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Welcome higala igsuon dinhi sa atong programa sa tingog sa reformasyon sa imong ginapaminawan nga station sa XFM. Welcome sa dulan isa ka oras nato nga panag-uban na usab dinhi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome usab ang imong mga tampo, suggestions and whatever concern pinagi sa atong text line nga atong igahatag kanimo unya human sa atong mga pagpasalamat. Salamat ta una sa tanan sa Dios nga padayon ta dinhi sa programa sa inyong ginapaminawan nga XFM nga mag-uban panahon nga magamit nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Dios sa paghatag nato niini nga pribilehiyo nga duna tay panahon nga diin mamalandong sa iyang mga pulong. Unya, salamat usab kaninyo mga listeners nga naa ka mo nakikuban kanato. Sa karon lang naka-tune in ang inyo gihapong higala nga nakig-uban kaninyo Brother Ramil Escalera alang sa atong programa nining kagabion. Unya ang atong text line nga abli alang sa imuhang text messages. Sa gustong mag-text for questions and any concerns, i-text ang atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. 0938-405-5747.
4: Ang aking nais na i-share dito ay tungkol sa aming pinapaniwalaan dito sa Seventh-day Adventist Reform Movement na God's remnant people at the present time. Okay, so hindi natin magpagkakaila na ilabas na natin yung ibang mga claimants, ano? Kasi marami man namang claimants tungkol sa remnant, no? So pag-usapan na lang natin dito yung dito sa dalawa. Kasi tayo naman ngayon ang naghaharap. So ang una ay ang Seventh-day Adventist Church, at ang kanilang world headquarters ay nasa Old Columbia, Silver Spring, Maryland, USA. At ang panig po ng namin sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang world headquarters namin ngayon ay nasa Roanoke, Virginia, USA. At pareho po ito na dalawang organization na worldwide organization. Meron pong local churches, mission conferences, union conferences, at meron pong tig-iisa na general conference organization. Yan po mga kapatid. Ang kaibahan lang is nasa number of members. Dahil sa Seventh-day Adventist, over 20 million na po ang kanilang bilang. Ang Islam naman po, ang worldwide membership sa ngayon is just a little over 40,000. Wala pang 1 million. Okay. So, ganun po mga kapatid. So, yun po yung dalawa na claimants na pagtututukan natin dito sa titulo na kung tawagan is God's Remnant People. I-clarify ko lang po yung point dito mga kapatid. Nakikita nyo po dyan. From 1844 hanggang sa 1914 is pareho po, wala pong contention dito, wala pong issue dahil both sides ay nanampalataya po na the remnant church during this time, 1844 hanggang 1914, ay ang Seventh-day Adventist. So, dito, hindi po kami kumukontra doon. Agree po kami.

0: Dharm is the only church that has the moral qualification to stand as God's remnant people at the present time from World War I to the present.
1: Time's up.
0: Thank you very much po.
2: Sa gustong mag-text for questions and any concerns, i-text ang atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. 0938-405-5747.
3: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
4: ang Tingo sa Reformasyon.
3: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
4: Ang Tingo sa Reformasyon.
3: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
4: Ang Tingo sa Reformasyon.
3: Hangtod sa sunod di kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: XFM. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
6: XFM.
7: XFM.
6: Music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on XFM.

I tell you? What'd I tell you? One, two.

I tell you? What I tell you?

train ride.